0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Mike.

0: Vibes.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: DJ Frankie. DJ Frankie.
10: 8:36 AM oras sa buong Pilipinas at binabati natin ang happy graduation. Lahat ng gagraduate ngayon and sa mga students na gagraduate sa Dela Salle pa, congratulations sa inyo. And sa lahat din sa ibang school din na nag-graduate at gagraduate pa lamang, congratulations and ang hope and prayer natin sa inyo ay may the Lord bless you with a good future. Siyempre, from Jeremiah 29:11. Ayan, mamaya pag-usapan natin yan, mga ka-vibes. Pero sa mga graduates, eto lang muna ang ating next song. Sige lang by Quest. Once again, my name is DJ Frankie. Spreading good vibes. This morning sa GV 99.9. Your good vibes. Congrats!

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. DJ Frankie. DJ
1: Frankie. 2 minutes past the hour of 9 in the morning oras sa buong Pilipinas. At mga ka-vibes, eto mula sa Lipa Medics Medical Center, no? By the way, my name is DJ Frankie sa aking programa. Nagtatapos na po, medyo napa-OT lang ng kaunting minuto. And eto mula sa Lipa Medics Medical Center, meron silang prostate care. Kasi bilang paggunita ng prostate month awareness, mga ganyan. Ang promo na ito ay ang kasama ay prostate-specific antigen test, kidney ultrasound at saka urinalysis. Sa halagang 3,945 lang, magkakasama na yung tatlong yun and ang promo na ito ay mag-run hanggang June 30 lamang. So mga ka-vibes, meron pa tayong kaunting araw at magpa-schedule na agad. Tumawag or bisitahin ang Facebook page ng Lipa Medics Medical Center and you may also call them at 756-1190. At ito pa, meron ding circumcision package. Existing pa rin po. Ang package na ito ay hanggang July 31. So, marami pang panahon. Baka may mga anak kayo or kayo na rin, ano? Meron circumcision package sa Lipa Medics Medical Center sa halagang 3,800. This will be performed by certified general surgeons and assisted by highly trained registered nurses. Ang kasama po nito ay medical supplies, professional fee, and free medicines good for 5 days. So, hindi na kayo mahihirapan pa ano ba ang kailangan bilhin for the pain or kung ano man. Yan, circumcision package or tuli package ng Lipa Medics Medical Center up until July 31. And this is the best time, ano, sa mga, I think, sa mga young kids na boys, ay take advantage of it, mga ka-vibes. Yung mga promotion na ganito. Again, mga ka-vibes, meron silang promotion na prostate care package and meron ding circumcision package. So, always watch for your health, ano, mga ka-vibes. And once again, my name is DJ Frankie. Happy Tuesday po sa lahat. At manatiling nakatutok sa GV99.9. My name is DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po, no matter what, rejoice and trust the Lord. Iiwanan ko muna kayo ng kantang Folded by Kalani. Tuloy-tuloy ang good vibes sa GV99.9. Your good vibes. Bye!

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, ang oras po natin sa buong Pilipinas, 9:17 ng umaga. At syempre, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre mga ka-vibes, ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan kasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Magandang morning mga ka-vibes. Magkakasama-sama po tayo mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. At syempre, ngayong araw nga po ay araw ng Martes, Tuesday today, June 16, 2026. Abay, kabilis talaga ng araw. Hindi ko na mapigilan. Pero sa ating mga ka-vibes, magandang morning and happy Tuesday po sa inyong lahat, no? Sa lahat ng mga nakikinig simula kanina pang morning, maraming salamat din po. At syempre, huwag niyo na ring iwan, opo, samahan niyo na si DJ Honey hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. At kung may mga pagbati po kayo today, mensahe, reaksyon, hinanaing, katanungan, naku, pwedeng-pwede niyo pong ipadala yan sa atin pong hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At syempre po mga ka-vibes, ang atin pong

Facebook page, GB99.9 FM. At sa mga nais hong makinig, opo, kahit sila'y wala na sa bahay, basta sila'y may cellphone, may gadget, may internet connection, kung gusto nyo pa rin mapakinggan ng ating programa, syempre dito yan sa GV99.9 FM, opo, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po ang ating link para sa ating online live streaming. Kaya binabati ko muna rin ng isang magandang morning and happy Tuesday lahat po ng mga nakikinig sa atin pong online live streaming. Hello po, magandang morning. Nandiyan po ang live chat. Pwedeng-pwede po kayo mag-iwang dyan ng mga mensahe, ng inyong mga reaksyon, at syempre ng inyong mga pagbati. At nangunguna na dito mga ka-vibes, basahin muna natin ang mensahe. Hi po, good morning po. Listening po kami traveling from Lucena to Taal, Batangas. Okay, sabi po yan ni Akela. Grabe naman yun. May request siyang Torpe. Mamaya ipi-play natin yung Torpe. Hello, Akela. Good morning. At syempre, ingat-ingat ha sa inyong pagbiyahe at kung saan man kayo pupunta ngayong araw. Naku, maganda po dyan sa Taal, Batangas ha. Binabati ko na rin ng isang magandang morning lahat ho ng mga nakikinig na nandiyan po sa Taal, Batangas. Ay siya, 9:21 ang umagang oras natin. Mag-play muna tayo ng music mga ka-vibes, no, habang iniintay ko ang inyong mga messages. Opo, pero syempre ngayong araw marami tayong pag-uusapan, pagtatalakayan at syempre pagkukwentuhan. Pero for now, baliktugtugan muna tayo. Ito muna si Zad para sa awiting Stay. Muli ito po si DJ Honey. Dito lang po sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
3: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Pare, pare! Payag ka! Umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
11: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
10: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
11: Ayaw ko na!
2: Hala? Joke pala yun!
12: Hello? Sa GV99 po ba ito?
13: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
2: Bongga!
3: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
2: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Magandang, magandang, magandang morning, mga ka-vibes! Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig. Siyempre, dito lang po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Sa ating mga tagapakinig ngayong morning, ngayong araw ho ng Martes, yes, 9:35 na ng umagang oras sa buong Pilipinas, inyo pa rin napapakinggan ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At syempre mga ka-vibes, no, bago ang lahat, baka makalimutan pa ni DJ Honey ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ang tanong of the day ni DJ Honey ngayong morning. Ngayong morning. Opo, dahil nga Tuesday po today. Pag dito sa ating programa, ang Tuesday po ay family day. Kaya mga ka-vibes, usapang pampamilya ang ating pagtatalakayin ngayong araw. Opo, kaya ang tanong ni DJ Honey po ngayon. Pero bago ang lahat, alam nyo, sabi nila, hindi natin napipili ang ating family, no? Pero kung ang isang kamag-anak ay paulit-ulit na nagdudulot po ng sakit, ng stress o negatibong epekto sa iyong mental at emotional well-being, sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba? Okay lang bang i-cut off ang toxic na kamag-anak? Ay, grabe naman ang ating topic of the day. Marami sa inyo for sure ang makaka-relate kasi wala naman talaga hong perpektong magkakamag-anak. Opo, doon sa usapang pampamilya, no, wala rin perpekto, pero syempre nagkakapatawaran po tayo kaagad-agad. Iniintindi po natin kaagad-agad. Pero kasi ibang usapan yung kamag-anak eh, yung mga tito or tita mo na, mga pinsan mo na, 'di ba? Basta yun, mga lolo at lolo nyo, 'di ba? Kumbaga iba na yung pakikitungo, iba na yung pasensya na kaya nating maibigay. Well, ewan ko kung may mag-a-agree sa inyo or hindi kayo mag-a-agree sa sinabi ko. Pero mga ka-vibes, no, mahalaga na pag-usapan natin 'yan today kasi ito talaga yung typical na mga nangyayari sa isang pamilya, no, na sa isang pamilyang Pilipino. Opo, na mayroong hindi pagkakaunawaan at pagkakatampuhan syempre sa isang pamilya or magkakamag-anak. Kaya ang tanong ni DJ Honey po ngayon, sa tingin mo okay lang bang i-cut off ang toxic na kamag-anak? Ang inyo pong mga kasagutan ay ipadala po sa atin pong hotline number 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes, ang atin pong Facebook page, GV99.9FM. Pwede kayo dyan mag-message. Opo, walang bayad ang pag-iiwan ng mga mensahe. At syempre kung nais nyo naman makipag-chikahan pa rin kung kayo ay may mga kwento patungkol sa inyong kamag-anak, pwedeng-pwede pa rin kayo makinig ng inyong mga, sa inyong mga cellphone. Opo, dahil nga po meron po tayong online live streaming kahit saan, basta ikaw ay may gadget at internet connection, pwedeng-pwede nyo mapakinggan kahit saan man kayo magpunta. Wait lang ha, may pa-disclaimer si DJ Honey ha. Baka may nakikinig ngayon ng mga kamag-anak ko dyan. Uy, wala ha. Hindi ko ito pinipersonal. Sana wag niyong personalin. O, kasi baka mamay mapasama na naman ako dito. Pero yun nga mga ka-vibes. Again, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, okay lang bang i-cut off ang toxic na kamag-anak? Mamaya natin yung pag-uusapan, pero syempre, habang iniintay ni DJ Honey ang inyong mga kasagutan, magbalik-tugtugan muna tayo. Ito muna si Garnie Valenciano para sa awiting Dina Natuko. Enjoy the song mga ka-vibes. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po. sa programang Honeybee. Tugtugan at kwentuhan sa GB 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Hey,
4: makano
3: ang mahal naman.
4: 120 na lang.
3: Sa kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV 99.9.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: It is now 10:10 in the morning. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
11: Ten 12 mga ka-vibes ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre mga ka-vibes, inyo pa rin pong napapakinggan o nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Na nagmamagandang morning po sa inyong lahat ngayong araw ng Martes, June 16, 2026. Grabe naman yon. Pero sa ating mga ka-vibes, muli ang tanong ni DJ Honey ngayong araw bago po natin makalimutan. Opo, habang iniipon ko ang inyong mga mensahe, mga kwento nyo, kasagutan nyo, kaya mag-text na kayo, okay? Wait lang, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw ay, ano ba? Okay lang ba na i-cut off ang mga toxic na kamag-anak? Ang inyong mga kasagutan na kwento, ipadala po yan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po mga ka-vibes, no, ang ating Facebook page, hindi yan nawawala. Oo, GV99.9 FM. At nandiyan din ang atin hong online live streaming. Ang ating link po ay matatagpuan sa ating post o panandiyan sa ating Facebook page. Pero syempre mga ka-vibes, kahapon, araw ng Lunes, no? Sa may bandang Laguna po at syempre ilang parte po ng Batangas. Particular po sa may Santo Tomas City at sa Tanawan City, parang may nakita ko, no? Umulan ng yelo kahapon. Opo, nung hapon yon mga ka-vibes. Kaya mamaya sa aking pagbabalik ay atin po yung pag-uusapan. Opo, pero syempre for now, hindi ko muna kayo bibitinin sa ating mga tugtugin. Ang oras sa buong Pilipinas, 10:14 ng umaga. Muli ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: Chivi 99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito.
3: Makano ba?
2: Ang mahal naman.
3: 120 na lang.
2: Kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
5: Mga ka-vibes, 10 minuto na lamang po bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang po yan sa GV99.9, your good vibe. So, ito na nga mga ka-vibes, ang chika na si DJ Honey. Kahapon, sino ang inabutan ng ulan sa inyo? Diba? Kaya sinasabi ko ha, lagi dito sa mga nakikinig sa atin, hindi porket maaraw nung umalis kayo sa inyong mga bahay o kahit nasaan man kayo, oo, ay maaraw na po yan buong maghapon. Ako, nakakaranas po tayo ng thunderstorm pagsapito ng hapon. Kaya sa ating mga ka-vibes na aalis po ng kanika na lang mga bahay ngayon, opo, mamaya, magdala kayo ng payong. Tapos yung mga nakamotorsiklo, magdala kayo ng inyong mga kapote. Naku! Naku, mahirap na hong magkasakit, lalo na ngayon ay ang mamahal na mga bilihin natin. Hindi porke kayo po ay sumasahod, okay na yan. Marami po tayo mga dapat i-consider po na mga binabayaran ng ating mga bills. Kailangan natin yan mabayaran on time. Diba? Ayaw naman natin na mapuputulan tayo ng tubig o kuryente. Pero syempre, baka hindi alam ng karamihan po, no, 'di ba? Suspendido po ang mga pagpuputol ng kuryente hanggang July, mga ka-vibe. So, okay lang. Okay lang na huwag magbayad. Hindi, magbayad kayo. Pwede pong i-convert po sa installment po ang total bill nyo po sa inyong kuryente. Kaya kung kayo po ay walang extra budget, mga ka-vibes, no, di ipo-convert nyo po, ipa-installment nyo na po yung mga bill nyo para naman ang ating mga ka-vibes, no, mabayaran natin or mabili natin kung ano ba yung dapat po nating unahin. Ganoon. Pero mga ka-vibes, no, kahapon po, kung makikita nyo po sa social media o kayo mismo ang naka-experience na umulan po ng yelo. Opo, dyan po sa may bandang Laguna at meron din ho dito sa Santo Tomas City at sa Tanawan City, mga ka-vibes. Alam nyo po ba, no, ang tanong ng bayan, bakit nga ba may mga pagkakataong umuulan ng yelo sa Pilipinas? Mga ka-vibes, no, bagamat tropical country po ang Pilipinas, posible pa rin magkaroon ng hail o ulang yelo po, lalo na kapag may malalakas na thunderstorm. Nabubuo po yung yelo sa loob ng matataas na ulap na may napakalamig na temperatura. Kapag po malakas ang pataas na hangin sa loob ng ulap, paulit-ulit po na naiaangat ang mga patak ng tubig hanggang sa magyelo po at lumaki. Kapag masyado na po itong mabigat, bumabagsak po ito bilang mga tipak ng yelo o hailstones. Ganon! Pero syempre mga ka-vibes, no, hindi ibig sabihin na malamig ang panahon sa lupa. Sa katunayan po, maaari pa ring mainit sa ibaba habang nagyayalo sa mataas na bahagi po ng ulap. Kaya po, kahit bihira, may mga pagkakataon na nakakaranas po tayo ng ulan ng yelo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na po tuwing may matitindi pong thunderstorm. Ganon! Kaya trivia po para sa ating mga ka-vibes. Kapag may nakita po kayong maliliit na tipak ng yelo na bumabagsak kasabay ng ulan, hindi po ito snow. Ito po ay hail or ulang yelo. Ganon! Mga ka-vibes, sana may natutunan kayo, opo, sa ating programa ngayong araw. Pero syempre, hanggang 1 PM pa po tayo ngayong araw, ha. At syempre, ang ating tanong of the day, hindi natin nakakalimutan, okay lang bang i-cut off ang toxic na kamag-anak? Ipadala ang inyong mga reaksyon, ang inyong mga kwento, ang inyong mga kasagutan sa atin pong hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating pong Facebook page, GV99.9FM. At nandiyan sa ating Facebook page yung ating pong link para sa ating mismong online live streaming para sa lahat ng mga nais makinig ng ating programa kahit saan man sila magpunta, kahit walang radyo. Basta may cellphone, may gadget, may internet connection, mapapakinggan nyo na po ang ating programa. Yes. Kaya mga ka-vibes, okay, mamaya, intayin natin kung may mga pag-ulan. I-check na rin ni DJ Honey para sa inyo o para lahat naman na mga nakikinig ngayon ay ready na kung magkakaroon or kung mayroong thunderstorm po mamaya or may chance po ng pag-ulan. Pero syempre mga ka-vibes, magbalik-tugtugan muna tayo dahil nga usapang yelo ang pinag-uusapan. Ito muna ang Vanilla Ice para sa awiting Ice Ice Baby. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. VIP. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
6: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
5: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
6: Ayaw ko na!
1: Hala? Joke pala yun? G, tunay nga?
6: Abay, oo. Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
7: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
6: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
8: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.

0: There you go, mga ka-vibe. Something from Danielle Padilla. Nasa iyo na ang lahat. Uy, may kinilala ba kayong ganyan? Almost perfect na. Ako wala akong kinilalang ganyan. Uy, wala naman perfect man. Ay, naku mga ka-vibes. 11:36 ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program na Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre ha, inyo pa rin napapakinggan at nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So ito na nga mga ka-vibes, ito na ang ating pag-uusapan upang ating buzz talk kung saan updated kayo sa mga nangyayari sa ating showbiz. Kaya ito na, opo, alam nyo ba na patuloy po na nagbibigay ng good vibes sa kanilang mga tagahanga? Sina Kyla Estrada at Danielle Padilla matapos mamataan na magkasamang namamasyal sa isang mall sa Makati. Agad po na nag-viral sa social media ang mga larawan. At video ng dalawa kung saan makikitang game silang nakipag-picture at nakipagkulitan sa mga fans na lumalapit sa kanila. Marami rin po ang nakapansin sa pagiging magiliw ng celebrity couple sa publiko. Sa isang viral video po, makikitang ngumiti pa si Danielle sa kamera ng isang waiter na kumukuha ng selfie video habang dumaraan sila. Dahil po dito, mas lalong humanga ang netizen sa pagiging approachable at down-to-earth ng dalawa. Dahil sa kanilang kabaitan at pagiging fan-friendly, umani ng papuri sina Kyla at Danielle mula po sa netizens na nagsasabing tunay na pinahahalagahan ng dalawa ang kanilang mga taga-support. Samantala mga ka-vibes, mukhang may bagong kinahuhumalingan ngayon si Danielle Padilla. Grabe, usapang DJ pa rin, no? Ang syempre pagbibisikleta at dahil kilala rin po si Alden Richards bilang masugid na cyclist. Naku naman, parang awkward naman uuhin. Hindi maiwasan ng ilang fans na mangarap na makita silang magkasamang pumapadyak balang araw. Matagal nang mahilig sa iba't ibang sports si Danielle, kabilang ang pagmumotor, pagbabasketball at paggolf. Ngunit po, kamakailan mas napapansin ang kanyang pagbabalik sa pagbibisikleta kasama ang kanyang cycling buddies. Samantala po si Alden ay seryoso na talaga sa cycling at nakikilahok pa sa ilang kompetisyon. Dahil po dito marami ang nagsasabing magiging interesante kung minsan ay magsasama ang dalawa sa isang cycling event o simpleng bike ride. Bagamat wala namang kumpirmasyon mga ka-vibes no, na mangyayari ito, maraming netizens ang natutuwang isipin ang posibilidad na makita si Alden at Danielle na magkasama sa iisang ride. Sa ngayon, isa muna itong masayang wish ng kanilang mga tagahanga. Bukod dito mga ka-vibes, no, may dahilan naman na para kiligin ang mga fans ng dating child star na si Isabel De Leon. Ibinahagi ni Isabel sa kanyang social media ang espesyal na tao sa kanyang buhay sa pamamagitan ng isang hard launch post. Ang mga ikinatuwa ng netizens, isa pala itong piloto ang kanyang kasintahan. Sa video na kanyang ibinahagi, makikita ang ilang sweet moments nilang dalawa habang nasa airport at loob ng eroplano. Bagamat hindi pa niya ibinubunyag ang pangalan ng boyfriend, marami ang nagsasabing bagay na bagay ang dalawa at tila masaya na si Isabel sa kanyang love life sa Amerika. Matatanda ang halos isang taon na rin mula nang mag-migrate si Isabel sa US at ngayon ay mukhang natagpuan na rin niya ang kanyang espesyal na kapareha. Congratulations at best wishes sa bagong lovebird! Ako katulad po ni Isabel, opo, isa ring piloto. Isa ring piloto ang ninanais ng isang DJ, honey. Wow, mga ka-vibes, dyan po nagtatapos ang atin pong usapan na Buzz Talk, kung saan binibigyan ko kayo ng update sa mga nangyayari po sa ating showbiz. Pero syempre mga ka-vibes, na bago ang lahat, bago makalimutan ni DJ Honey, ang tanong natin ngayon, ang pag-uusapan ko sa pagbabalik, opo, sa pagbabalik natin, okay lang ba na i-cut off ang toxic na kapamilya? Mga ka-vibes, ang ating hotline number ay 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9FM. At nandiyan din po ang ating link mismo sa ating Facebook page kung saan ma-access nyo po ang ating online live streaming. 11:42 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Muli magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang po yan sa GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano ang
3: mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9.

0: a piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me, Cupid hit me.
1: GV99.9.
2: It is now 12:10 in the afternoon.
3: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa bukid, dapat laging palaban.
5: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Mga ka-vibes, alas 12:12 na po ng hapon. O, oh, diba? Kalain nyo yun. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po, inyo pa rin napapakinggan at nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Ay, mainit ka sa inyo. Oo, mainit gang inyong nararanasang panahon, mga ka-vibes. Dahil nga po, ayon po sa PAGASA, opo, may inilabas po ang PAGASA na 47. Opo, 47 na mga lugar po dito sa bansa, no, ang makakaranas po ng dry condition. Wait lang, hahanapin muna ni DJ Honey. Pero alam nyo, ang kasama po syempre sa 47 po ng mga probinsya at mga lugar dito sa atin po ay talagang ang Calabar Zone ho. Opo, Calabar Zone ay kasama. Kaya po sa ating mga ka-vibes, no, ngayon pong tayo po ay nakakaranas po ng mainit na panahon. Make sure po natin na tayo po ay nagtitipid. Opo, sa tubig, nagtitipid din sa ating kuryente. Pero yun nga mga ka-vibes, no, 47 po na lugar ang magkakaroon po ng dry condition. Kasi ayon po sa PAGASA, posible na magkaroon mga ka-vibes ng 47 na lugar. Opo, ang makakaranas ng dry condition sa November 2026. Okay, November pa mga ka-vibes, June pa lang ngayon, pero grabe na yung init natin na nararanasan, no? At kapag sinabi po na dry condition, 21% hanggang 60% po ang nababawas sa dami po ng ulan na dapat po ay nararanasan ng isang lugar sa loob ng 2 magkasunod na buwan. Kaya mga ka-vibes, no? Eto na, opo. Anong mga gagawin po natin, mga ka-vibes? Anong mga dapat nating gawin? Anong dapat nating isaalang-alang, opo? Pero yun nga po, ibig sabihin din po kasi nito, mababa po yung antas ng mga pag-ulan kumpara po sa normal. Ibig sabihin, maaring makaapekto ito sa supply ng tubig, agrikultura, at maging sa atin pong pang-araw-araw na gawain. Paalala ha, paalala though, ang ayon po sa PAGASA, November 2026 pa, ilang buwan pa bago mag-November, pero syempre ngayon po dapat, ngayon pa lang pinapractice na po natin, inuugali na po natin na magtipid ng tubig, manatiling hydrated mga ka-vibes at iwasan ang matagal po na pagbibilad sa araw, lalo na sa oras ng matinding init. So make sure mga ka-vibes sa mga oras na ito, wala kayo sa inyong mga labas ng bahay. Kayo ay nasa loob lang. O kayo ay nagtatanghalian na habang nakikinig ng radyo. Kaya mga ka-vibes, no, patuloy po nating bantayan ang mga abiso po ng syempre ng PAGASA para po sa updates po tungkol sa panahon. At mga ka-vibes, no, dapat po ay pinaghahandaan natin ang katulad nito, ang condition, ang dry condition po na ito, dahil syempre, no, hindi naman nung ano nga, nung summer season nga mga ka-vibes, diba? Parang reklamo na tayo, na reklamo na napaka-init. Kaya ngayon po, binigyan po tayo ng date ni PAGASA po kung saan pwede natin or maaaring nating maramdaman ang dry

Vibes, ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 09260798708. At syempre muli mga ka-Vibes, ang ating Facebook page, GB99.9FM, at nandiyan po ang ating link para sa ating online live streaming. Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey sa programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, dito lang yan sa GB99.9.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
4: GV 99.9.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Mga ka-vibes, 12:41 na po ng hapon. Ang oras po natin ngayon sa buong Philippines. Naku mga ka-vibes, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, ngayong araw, ngayong oras na ito, opo, alam ko mainit ang inyong nararanasang panahon. Mainit ang inyo pong pakiramdam. O baka pwede rin masabing mainit ang inyong mga ulo. Pero okay lang maging mainit ang ulo mga ka-vibes. Basta wag nyong hahayaan po na buong maghapon na lang, buong araw po ng Tuesday, kayo'y mainit ang ulo. Wag pong ganon. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagmamaneho sa kasalukuyan, ikaw na nakikinig ngayon, ingat-ingat ka naman, boy. Ingat-ingat ka naman po. Oo, huwag masyadong mainit ang ulo. At iwasan natin ang road rage, mga ka-vibes, no? Iwasan natin ang pakikipag-away sa ating mga kapwa drivers. Alam nyo, ang lagi kong sinasabi talaga, mga ka-vibes, sa aking sarili, sa aking mga nakakasama sa sasakyan, ay magbait ka naman. Oo, hindi natin alam, opo, ang nilalaman ng sasakyan na yon. Baka mamaya may nilalaman yon na kalibre. O, diba? Eh, lagot ka na. Oo, hindi man sa inaasahan. Talagang kapag nagdilim na kasi ang ating mga paningin, kapag tayo po ay galit na, inis na, inis na mga ka-vibes, no? Hindi na natin ang mga alam ang dapat nating kayang gawin. Kaya sa ating mga ka-vibes, chill lamang po. Kalmado lamang dapat kayo sa sasakyan, lalong-lalo ng ating mga chuper, ang ating mga jeepney drivers. Opo, nako, huwag naman masyado mabilis ang patakbo. Ay, kahirap-hirap naman na talaga namang magkakadikit na ang ating mga pasahero po. Eh, hindi mo nyo naman masasabi, mali nyo, isa, hindi naligo. Wala naman tayong problema sa hindi naligo. Pero syempre mga ka-vibes, no, baka yung katabi niya ay papasok sa trabaho, di ba, may date, edi dumikit na ho yung amoy, na-turn off na yung kadate niya. So sa ating mga ka-vibes, no, alam nyo, maging mabait na lang po tayo. Diyan naman magsisimula ang lahat mga ka-vibes. Maging mabait tayo sa lahat ng bagay para maging smooth lang po ang ating pamumuhay. Pero syempre, speaking of pagiging mabait, ang pinag-uusapan natin ngayon, na pag-uusapan na natin po ngayon ay ating ang ating tanong of the day mga ka-vibes, na okay lang ba na i-cut off ang toxic na kamag-anak? Basahin muna natin ang mensahe mula po sa dati nating SJ Tinay. For me, ay yes, DJ Honey. Lalong-lalo na kapag hindi lang ikaw ang dinidisrespect nila, kundi na rin po ang parents mo. Alam nyo, isang magandang usapin to ha, yung mga tungkol sa pamilya. Kasi nga mga ka-vibes, alam ko lahat naman ang nakikinig ngayon, may pamilya, may nanay, tatay kayo, may kapatid, may tito o tita kayo, may lolo at lola kayo. Kaya alam ko makaka-relate kayo sa ating pag-uusapan ngayong araw. So ito na nga, ang tanong nga ngayon ni DJ Honey, okay lang bang i-cut off, opo, ang toxic na kamag-anak? Alam nyo, kung si DJ Honey talaga ang tatanungin, ay okay na okay sa akin, opo, okay na okay sa akin na alisin na kayo sa buhay ko. Diba? As long as hindi yung tao na yon ay mababaw lang ang ating pinag-awayan. Opo, hindi lang, syempre dapat ano ha, hindi naman basta-basta inaway ka or nakagalitan mo ay matik na cut off na po yun mga ka-vibes. Huwag naman ganon, oo. Dapat po mga ka-vibes, before tayo mag-cut off ng miyembro ng ating mga kamag-anak, i-make sure natin Nagaano po ba kababaw itong ating pinag-awayan? Ito pong hindi natin pagkakasunduan. O di kaya naman, syempre, mayroon tayo mga non-negotiable na mga bagay na talagang kahit once mo lang ito gawin, ay talagang babay na sa'yo. Hindi na talaga tayo magkita forever. Hindi na talaga tayo mag-usap talaga forever. Bahala ka na dyan. Oo, kahit kapit-bahay kita, kahit magkasalubong tayo sa gate, kahit magkasabay tayo sa jeep, sorry, bababay talaga, oo. Pero yun nga mga ka-vibes, no? Depende po yun. Alam nyo, katulad ng nabasa natin, nakasagutan mula kay SJ Tinay. Shout out sa'yo SJ Tinay kung nakikinig ka man ngayon. Ganon din ako, pag-usapang ano na po, usapang magulang na ang pinag-uusapan. Siguro yung tungkol sa akin, kaya ko pa po yung tiisin. Pero pag sa nanay o tatay ko na yung talagang may nasasabi na sila or ginawa nila ng hindi maganda, sorry, ika-cut off na talaga kita. Pero yun nga mga ka-vibes, no? Magbasa pa tayo dito ng ilang mga mensahe. Sabi dito, cut off na, lalo na pag sobrang taas ng ere. Oy, may kakilala ba kayo doon? Mataas ang ere. Oo. Sabi pa dito, yes, dahil yung pag-cut off, hindi yan basta-basta nangyayari. Nagtitiis muna tayo sa katoksika ng tao. Tapos kapag sumobra na, yan ang pinakahuling step na ginagawa para maprotektahan mo yung peace of mind mo at sanity mo. They are adults. Alam nila ang ginagawa nilang mali. Talagang mapang-abuso lang talaga kasi hindi kinokorrect ng mga taong nasa paligid niya. Kaya kapag na-cut off ka, kasalanan mo yan. Oy, I love it. So kapag ikaw kinut off ng iyong kamag-anak, ibig sabihin, ikaw ang may problema. Diba? Pero syempre mga ka-vibes, no? Hindi naman din ganoon kadali na mag-cut off ng kamag-anak. Syempre may mga pinagsamahan po tayo, magkakadugo po tayo. Pero diba, hindi na natin kailangan pangintayin ang maraming beses, ang maraming pagkakataon bago pa natin sila alisin sa buhay natin. Lalong-lalo na po kung talaga namang ang dala na sa atin po ay stress at problema po mga ka-vibes. Pero yun nga, no, sabi ko nga kanina, kung ito na po ay nagiging dahilan na po ng stress, sama ng loob o pagkapagod, opo, naku, wag nang pag-isipan. Talagang i-cut off na talaga natin sila sa ating life. Opo, hanggang lagi talagang may hangganan mga ka-vibes ang ating pasensya sa mga kamag-anak na mapang-abuso at masasama ang ugali. Kaya kung ikaw ay yung tipong kamag-anak na masama ang ugali mo, masama ugali mo, magbago-bago ka na. Pero iba-iba man ang ating karanasan at pananaw mga ka-vibes, no? Mahalaga po na tandaan ng respeto at pagmamahal sa sarili ay kasing halaga rin po ng pagmamahal sa pamilya. Ay, minsan ang paglayo ay hindi pagtatakwil, kundi pagbibigay ng espasyo para sa kapayapaan at paghilom. Kaya mga ka-vibes, sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan, maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng messages. At syempre, maraming salamat na rin po sa mga nakasama natin. Opo, kailangan na nating maghiwa-hiwalay pansamantala mga ka-vibes ngayong araw ng Tuesday. Maraming salamat po sa mga nakasama natin mula 9 a.m. hanggang sa mga oras po na ito sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre mga ka-vibes, no, muli ang inyo pong napakinggan, ang inyo pong mga nakasama ay simula kaninang 9 a.m. ang ating programa ay Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Mga ka-vibes, lagi pong tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli mga ka-vibes, ito po si DJ Honey na nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. 12:49 na po ng hapon ng oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Iwanan ko muna kayo ng isang awitin from the Jacksons, Blame It On The Boogie. Bye-bye mga ka-vibes and enjoy the rest of the day.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ah, yan na ang sakit ng katawan.
3: May extra

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
7: Yes, napakinggan niyo naman ang pangalan ng Barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawana na kung saan mapapakinggan niyo at makakasama niyo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Siyempre, dito pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. So, eto na nga mga kabais, Martes na naman. So, ibig sabihin, mapapakinggan nyo na naman si Kiko Barako sa maghapon ninyong hapon. Eto na naman po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta. O, diba? Kaya naman, alam nyo, mga kabais, kung kayo ay may mga shout-out, song request, ako pwedeng-pwede nyong ipadala yan kay Kiko Barako. Pero speaking of shout-out, eto na. Gusto kong i-shout-out ang lahat ng mga graduating student. Hey!

Finally, mararanasan nyo na ang ano, mas stressful na buhay. Akala nyo, madali maging empleyado. Sinakot! Akala nyo ba, masaya maging empleyado? Akala nyo lang yun. Pero joke lang yun, syempre, congratulations sa mga estudyanteng magtatapos at magbubukas ng another chapter ng buhay nila. O, diba? Nako, yung adulting stage, mga ka-vibes na graduating. Nako, that is another chapter of your life. At syempre, congratulations din ha sa mga magulang ng mga batang magsisipagtapos ng kolehiyo. O, graduate na rin po kayo. Graduate sa paghingi ng baon ng mga batang yan. Ay, feeling ko hindi pa. Hindi pa kayo graduate sa paghingi ng baon. Hihingi pa rin ng baon yan sa inyo pag mag-a-apply na ng trabaho. At eto na nga, speaking of graduates at pag-a-apply ng trabaho, eh sigurado ako itong itong message ng ating message sender ay maraming makaka-relate na fresh grad at mga magulang. O, diba? Sabi nga nila, mga ka-vibes, diba? Pagkatapos ng graduation, trabaho agad ang susunod na kabanata. Pero, eto nga, ka-vibes, ang tanong. Paano kung gusto muna nung estudyanteng huminga? Gusto niyang magpahinga, ganon. Gusto niya muna nga mag-release ng stress niya, no? Matapos yung ilang taon ng pagpupuyat, 'di ba? Projects, thesis, reports, exam. Gusto niya munang ipahinga ang kanyang isip, ang kanyang katawang lupa, 'di ba? Ito, basahin natin yung message sender natin. Sabi niya, "Magandang hapon, DJ Kiko. Tawagin mo na lang akong Alex. Graduating student na ako ngayong June. Sobrang saya ko dahil natapos ko rin ang pag-aaral ko pagkatapos ng maraming hirap at sakripisyo. Pero ngayon, gusto ko munang magpahinga kahit 2 buwan lang bago sumabak sa trabaho. Gusto ko munang makasama ang pamilya ko, makatulog ng maayos at gawin yung mga bagay na hindi ko nagawa noong estudyante pa ako. Ang problema, gusto ng nanay ko na maghanap na ako agad ng trabaho. Siya sabi niya na sayang daw ang panahon at baka mawalan ako ng opportunity. Naiintindihan ko naman siya pero pakiramdam ko, kailangan ko rin ng pahinga. Masama ba akong anak kung gusto ko munang magpahinga ng 2 buwan? Alam mo, Alex, yung story mo, very interesting yan, no? At talagang ano yan, relatable talaga yan. Actually, no, lalo na ngayong graduation season, di ba? Maraming graduating ang makaka-relate dyan. No? Ano ba ang uunahin nila? Actually, tinatanong ko rin yan sa mga graduating student na nakikilala ko kung ano ba ang plano nila after grad, di ba? Gusto ba nilang magtrabaho agad o magpapahinga muna? At halo-halo po ang sagot nila. No? Yung iba, kinabukasan ng graduation, may resume na agad, di ba? Or may CV na agad na ginagawa, ipapasa, mag-a-apply na agad. Yung iba naman, di ba, gusto nga maranasan muna yung pakiramdam na wala munang deadline. Ay, sarap! Di ba? Yung iba ganun eh, yung ibang estudyante na parang, nga naman, napagod sila, napuyat sila, lalo na yung fourth year, yung last year nila, di ba, sa eskwela, medyo nakakapagod yun, lalo na kung may thesis sila. So, at least, kahit paano, gusto man lang nilang magpahinga, no? At halo-halo yan, iba-ibang estudyante, iba-iba ang sagot, no? Depende sa kung paano nila tinitignan yung career or yung adulting stage, no? Kaya naman ako, Alex, sige, pag-uusapan natin yung problema mo, yung dilemma mo, no? At pag-uusapan natin kung masama bang anak kapag gusto ng magpahinga muna pagkatapos graduate, di ba? Or pwede rin natin pag-usapan, karapatan ba ng fresh graduate
ang magpahinga muna, 'di ba? Pwede rin nating pag-usapan yung tanong na practical ba ang concern ng magulang na magtrabaho agad. Bigyan natin ng linaw 'yan. And syempre, hanggang kailan ba dapat ang tinatawag nating deserve rest? O, 'di ba? Yung pagpapahinga after graduation, tinatawag natin 'yan na deserve rest. Deserve ko 'to. Deserve ko 'to, 'di ba? Kaya naman ako sa mga kababis natin, ano ba ang tingin nyong dapat gawin ng isang fresh graduate? Magtrabaho muna? Ay, magtrabaho na agad? O magpahinga muna? Nako, share your thoughts, comments, and reactions sa mga kababis. Bukas na bukas ang aming hotline. Kahit na pa-shoutout pa, kahit song request pa yan. I-text nyo na ako sa 0926-079-8708. O kaya naman, agad na ulitin ko ang hotline namin, 0926-079-8708. O kaya naman, mag-live chat kayo sa aming online streaming. Ang link po niya na ay nasa aming Facebook page, naka-pinned post, no? Pumunta kayo sa GV99.9 FM at unang-unang post na makikita nyo, nakalagay doon, click here, yung GV999.live. I-click nyo yun at dediretso kayo sa online streaming at mapapakinggan nyo si Kiko Baraco sa maghapon kahit na saang lupalo pa kayo, kahit na nasa biyahe pa kayo, di ba? At wala kayong radyo dahil iba ang tumutugtog sa kotse nyo. Okay lang yan, mapapakinggan nyo pa rin na si DJ Kiko Baraco. Anyway, naku mga kabay, tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan. Siyempre, nakakasama muna at napapakinggan muna ang Baraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Baraco. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tol, tol, tol!
5: Uy, tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
5: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
4: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.
0: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: It is now 1:40 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
0: Yes! 1:40 in the afternoon. Nagutom ako bigla. Nakarinig ako ng salitang lomi. Ang sarap-sarap tuloy kumain ng lume o kaya naman gisado o kaya naman ng tostado, di ba? Nako, nako, nako. Narinig ko kasi yung commercial ng KM Lomi House and Eatery, Bulbok, Lipa City. Nako, napakasarap ka vibes ha, ng lomi nila dyan. At hindi lang yung marami rin silang mga pagkain na pwede nyong orderin. Kaya bisitahin nyo yung Facebook page nila, KM Lomi House and Eatery, Bulbok, Lipa City. Or pwede kayong umorder via text ng 0905-660-3046. Anyway, ito na nga, dahil papalipasin ko muna yung gutom ko dahil may programa ako. Pero mamaya, baka pumunta ako. Anyway, nakikinig ko pa rin ka vibes dito sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan pa rin, nakakasama ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, siestawan. Nako, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So balikan natin, ka-vibes, sa pinag-uusapan natin tungkol to sa mga graduating students dyan. O, kayo ba mga ka-vibes na graduating sa mga Gen Z natin dyan? O, ano ba ang plano nyo after graduation? Magtatrabaho agad o magpapahinga muna ng at least a month or two, di ba? Kasi yan nga yung madalas sa question, no, sa mga graduating student, lalo na graduation na season nga ngayon, no? At ito nga si Alex na ating message sender, yun yung dilemma niya kasi gusto niya magpahingan muna ng 2 buwan pero yung nanay niya pinipilit siyang magtrabaho agad, maghanap agad ng trabaho. Kumbaga, huwag nang sayangin pa yung mga araw, yung mga opportunities na pwedeng dumating sa kanya. Oo nga naman, no, kasi kung titingnan natin doon sa side ng nanay, no, eh baka naman talaga maraming opportunities siyang ma-miss kapag nagpahinga pa siya ng 2 months. Pero on the side of Alex naman, syempre naging stressful naman yung college life niya. So kapag bigla siyang nagtrabaho agad, bumalik lang yung stress, no? Yung wala na siyang time to rest, di ba? So, ano ba ang dapat gagawin ni Alex? Well, alam nyo mga ka-vibes, iba rin kasi yung panahon ngayon eh. Diba? Hindi biro yung college life sa totoo lang. Diba? Yung stress, yung anxiety, yung pressure sa grades, diba? Tapos, meron pang expectation ng pamilya. Diba? Ang daming pamilya ngayon, taas-taas ng expectation sa anak, diba? Kaya naiintindihan ko rin kung minsan, itong mga estudyante na to, is gusto nilang munang magpahinga. Gusto muna nilang huminga muna, diba? After graduation, para nga naman na, alam mo yun, makip yung sanity nila, diba? Para makapag-relax ng kanilang mental health, diba? Lalo na nga ngayon, napaka-importante ng mental health. Pero, yun nga, naiintindihan natin yung magulang kasi karamihan sa kanila ang iniisip naman future ng anak nila. So, baka iniisip nila kapag nasanay sa pahinga, diba? Baka tumagal lang tumagal, diba? Baka mawili, pahinga na agad talaga, maging tambay na lang. May punto yan pareho, diba? May point naman parehas at acceptable naman parehas. Pero sa akin, hindi naman po kasi masama magpahinga, 'di ba? Ilang taon din naman yung pinag-aralan ng anak nyo, 'di ba? Sa mga parents out there diyan, 'di ba? Hindi naman biro. I'm pretty sure nakita nyo kung gaano naman din nag-aral yung anak nyo para ma-achieve yung hinihingi yung graduation. So, they also deserve the rest, 'di ba? Na ng pag-iisip at ng katawan. Kung kaya pa naman financially, 'di ba? Kaya pa lang makaka-survive naman. Bakit hindi niyo bigyan ng a month or two na pahinga yung inyong anak, 'di ba? Minsan kailangan ng mental reset. Ito sa mga magulang diyan ha. Minsan kailangan po ng mental reset bago sumabak talaga sa totoong buhay, 'di ba? Kasi ang pagiging empleyado, ang pagsabak sa trabaho ay hindi rin po biro. Syempre iba na ang expectation ng mga employer sa employee, 'di ba? Kapag ka naging empleyado ka, syempre dahil binabayaran ka, ine-expect ng mga company na magtatrabaho ka ng maayos, ng tama, no, ng naaayon sa standards nila, 'di ba? Ito sabi ni 3388, nung graduate ako, kinabukasan pinaghanap na ako agad ng trabaho ng tatay ko. O, 'di ba? 'Yun nga eh, kasi depende kasi talaga 'yan, no. Ngayon, kung si Ramil naging successful naman, as in to si Ramil. Ito si 3388. Ayan, si 3388 na texter natin, 'di ba? Ano naman tawag doon? Kung nagawa naman niya magpahinga, kung nagawa naman niyang mag-adjust trabaho, good for him. Pero kung hindi, di ba, baka mahirapan siya. Ito sabi ni 6427, deserve naman ng bata na mag-enjoy kahit sandali. Di ba, totoo yan. Ako agree ako dyan. Deserve naman ng anak natin na ma-enjoy muna. No? Alam mo yung tipong makapag-muni-muni na rin sila kung ano yung gusto nilang industry na pasukin. Kasi eto ha, sa mga ka-vibes natin out there, sa mga magulang dyan, no, hindi naman porket nakagraduate yan sa kurso nila, meron ng kailangan align, 'di ba, sa kurso nila yung kukunin trabaho. Syempre gusto naman natin yung trabahong makukuha ng anak natin, yung gusto nila, yung may enjoy sila na gawin yung trabaho, hindi yung para silang robot na utos lang ng utos, gawa lang ng gawa, 'di ba? So kahit papaano, bigyan naman natin sila ng time to think ng bagay na gusto nilang gawin talaga in life, 'di ba? Kayo ba mga ka-vibes, nako, pwede kayong mag-share ng inyong thoughts, comments and reactions kung ano mga ba ang dapat gawin pagkatapos sa graduate. Magpahinga muna o magtrabaho na agad? Ako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman mag-live chat kayo sa aming online streaming na gv999.live. O kaya naman, pumunta kayo sa Facebook page namin. Nandun yung link na yan. I-click nyo yun at mapapakinggan nyo na si Kiko Barraco sa maghapon kahit nasaan pa kayo. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan mga ka-vibes. Siyempre, napapakinggan na kakasama nyo pa rin ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shes Tawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your Good Vibes. At para sa ating next song, ito pambansang ano to, graduation song by Ben and Ben, Saranggola.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Pre,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba pag kami. Oh! Baka Kiko Barako yan.
9: Uy! Baka Kiko yan.
7: Baka Kiko Barako yan.
10: Kiko Barako.
11: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
12: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Ay, nakatuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes at inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barako Batapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Siyempre, dito yan sa programa para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, siestawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-vibes sa ating usapang graduation plans, di ba? Eh, ito ha, meron akong gustong sabihin sa inyo ngayong June 27, darating na June 27 mga ka-vibes, mula 7 a.m. to 4 p.m. eh, meron pong give blood, give hope, together we save lives na blood donation ang hatid sa atin ng Metro Lipa Medical Center. Oh, may qualification po para makapag-donate tayo ng dugo, no? Ang qualification po niyan mga ka-vibes ay generally, kailangan good health condition ka, maayos ang iyong kalusugan, age 18 years old to 65 years old. Siyempre, tumitimbang ka ng 110 pounds o kaya 50 kilos and above. At saka, meron niyang physical examination prior po sa pagdo-donate. Oh, pero before donation, mga ka-vibes, paalala po ng Metro Lipa Medical Center, no, na magkaroon po tayo ng sapat na tulog, minimum of 5 hours. Siyempre, no alcohol intake within 24 hours prior po yan sa pagdo-donate ng dugo. At siyempre, travel medications, piercing, and tattoos will be assessed on site. So, kung kayo po ay may mga records na ganun, eh, i-check po yan upon donation. And then, kailangan kumakas

Kain din po tayo, no? Light meal 2 hours prior po sa pagdo-donate ng dugo para maiwasan po ang at iwasan po natin ang fatty foods. Okay, pag kumain tayo. Anyway, nako, para sa mga karagdagang detalye, mga ka-vibes, pwede naman kayong bumisita sa Facebook page ng Metro Lipa Medical Center or pwede rin naman kayong mismo pumunta sa kanila sa may JP Laurel Highway, Barangay Maraway, Lipa City, Batangas. O kaya tumawag naman kayo sa 756-0549 or 0999-430-2492. O, diba? Hatid po sa atin yan ng Metro Lipa Medical Center. Oh, anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ito na, balikan natin yung ating pinag-uusapan. Ano ba ang plano ng isang graduating student? Ano ba ang dapat mangyari after graduation? Magtrabaho na agad o magpahinga muna? Alam nyo mga ka-vibes, minsan kasi hindi yung pahinga ang kinatatakutan ng mga magulang eh. Kapag ganyan, ang kinatatakutan nila yung baka mawalan ng momentum. Diba? May mga ganung magulang na parang, naku, baka pag nagpahinga to ng isa, dalawang buwan, tama rin na, maging tambay, diba? Yung tipong pagkatapos ng graduation, nawawala yung drive, nawawala yung disiplina, na eagerness na pumasok o maghanap ng trabaho. Yan yung sinasabi ni 7615. Sabi niya, ang problema kasi minsan, dalawang buwan ng plano, pero nagiging dalawang taon. Parang, grabe naman yung dalawang taon. Pero hindi, totoo naman, di ba? Baka kasi mawalan ng drive. Pero syempre, alam nyo mga kababs, hindi naman lahat po ng mga kabataan o ng estudyante o ng mga fresh grad, ganun po ang mindset. Di ba? May mga tao naman na, or may mga fresh grad naman, may mga bagets naman dyan na alam naman nila yung limitasyon nila at talagang kailangan lang nilang mag-recharge. Di ba? Alam naman nila yung pagkakaiba ng resting at being lazy. O, di ba? Actually, alam mo, sa message sender natin na si Alex, no? Ang talagang dapat mong gawin dyan dahil nga hindi kayo magkasundo ng nanay mo kung ano ba, magpapahinga ka ba muna ng 2 months o magtatrabaho ka na muna, ang maganda gawin mo is kausapin mo yung magulang mo. Di ba? Yun po ang mahalaga. Communication is the key. Dapat malinaw ang plano pagkatapos po ng pahinga. Di ba? Parang pwede mo sabihin, Alex, sa magulang mo na huwag ka mag-alala, ma. Diba? After ko naman magpahinga ng 2 months, hindi naman ako tatama rin eh. Maghahanap na rin ako. And along the way, habang nagpapahinga ako, hindi ko naman sinabi na hindi ako maghahanap ng work. Diba? Pwede mo rin naman gawin yon actually. Ha? Ito sa mga kabayos natin gagraduate dyan. Diba? Sa mga kiddos dyan. Alam nyo, habang nagpapahinga kayo ng isang buwan o dalawang buwan, pwede naman kayo maghanap-hanap ng work. Apply lang. Hindi nyo rin naman sure kung ano eh. Kung matatawagan kayo, edi go. Habang nagpapahinga, edi ano lang muna. Send lang ng mga resume ng mga CV, ganyan. So, pwede mong gawin, sabihin yun, no, Alex, sa mother mo na huwag ka mag-alala, hindi ko pababayaan yung sarili ko. I'm still disciplined. I am still eager na maghanap ng trabaho at makatulong din naman sa inyo. Total naman, may pangarap ka naman. I'm pretty sure may pangarap ka para sa sarili nyong, sa sarili mong pamilya, di ba? Kaya, ano naman, wala dapat ikatakot yung mother mo. No? Yan yung dapat na assurance na ibigay mo. No? Hindi sa parents mo, hindi lang sa mother mo, pati sa father mo, sa parents mo per se, di ba? Na parang, dapat sabihin natin, huwag kayong mag-alala, ma, pa, di ba? May assurance naman, sisiguraduhin ko na hindi ako mababakante, na hindi ako zero, di ba? At kapag nakakuha naman ako ng trabaho, huwag kayong mag-alala, kayo naman ang spoiled, ganon. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang tingin nyong dapat gawin ng fresh grad? Maghanap ba ng trabaho agad o magpahinga muna? Nako, you can still share your thoughts, comments, reactions. Sa aming hotline bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, mag-live chat kayo sa aming online streaming na gb999.live or pwede nyong i-click yung link na yon sa Facebook page namin, naka-pin post yun. At dediretso na kayo sa aming online streaming. Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan. Napapakinggan at nakakasama nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At syempre, ito po ang programang Yes, Tawanan. Syempre, dito lang yan.
sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Kiko, Kiko, Kiko, Kiko Barako, ha? Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin, tama kayo, Kiko Barako, sa programang Shestawan. Nakusamahan niyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon, mga ka-vibes. At eto na nga, balikan natin, ka-vibes, yung ating usapan. Usapang fresh grad. O ano ba ang plano o dapat gawin ng isang fresh grad? Magpahinga muna o maghanap agad-agad ng trabaho? Maraming nagtatanong talaga niyan, no, kapag ka-fresh grad ka, sasabihin, no, na, uy, anong plano? Maghahanap ka na ba ng trabaho? Diba? Iba pa nga, minsan sa mga magkakabarkada. O tara, sabay-sabay tayo, mag-apply dito sa company na to. Pero alam nyo, mga ka-vibes, ito sa mga fresh grad dyan, ha. Hindi naman to sa pagiging selfish, no? Pero kapag mag-a-apply kayo, hindi ko ini-encourage yung sama-sama kayo sa iisang company. Lalo na kung iisang position yung ina-applyan nyo. Kasi considered kayo as competitor sa isa't isa, eh. Diba? Magiging magkompetensya kayo dun sa position na ina-applyan nyo. So, unless na meron kayong kasunduan sa isa't isa na kung sino man matanggap, eh walang samaan ang loob, diba? Pwedeng ganon. Pero kung baka may sumama ang loob, hindi natanggap, isa lang sa inyo natanggap, eh ganon talaga, diba? Anyway, so balik tayo sa pag-uusapan natin yung dapat gawin ng fresh grad. Minsan kasi, kapag alam nyo mga kapags, ito perspective lang ng magulang, no? Pagka magulang ka na, iba na yung tingin mo sa time, eh. Diba? Iba na yung tingin mo sa oras na parang for you, napakabilis lang ng panahon, eh. Napakabilis lang tumakbo ng isang buwan, ng dalawang buwan na hanggang hindi mo namamalayan, 6 na buwan na pala ang nakalipas. No? Kaya para sa mga magulang, yung bawat araw, bawat oras, opportunity yan. No? Kaya siguro, si itong nanay ni Alex, is yun yung iniisip, no, nasayang yung opportunity, anak, kasi nga naman, 'di ba, na imbis na nagpapahinga ka, gamitin mo na lang yung oras mo para mag-apply at maghanap ng trabaho, 'di ba? Kaya kapag nakikita nila yung anak nila na nagpapahinga, 'di ba? Minsan feeling nila sayang yung panahon. Ganun talaga ang magulang. Pero eto kasi yan, sa side naman ng anak, pakiramdam nila ilang taon silang tumakbo nang walang pahinga. 'Di ba? Sa pagod na lang, hindi man yung taon talaga na literal na taon, pero yung halimbawa yung isang buong taon ng college. Minsan akala mo 3 taon, eh, 'di ba? Yung pagiging graduating student, yung pagiging fourth year old, kung ano man yung 5 years course man 'yan, 'di ba? Kung ano yung last semester mo, yung last year mo sa kolehiyo, 1 taon lang yun kung tutuusin, pero parang ang bigat-bigat sa dami ng trabahong ginawa mo, sa dami ng school works mo, diba? Sa dami ng requirements, feeling mo, 3 taon kang nag-aral. Diba? Ito sabi ni 4452, basahin natin yung text niya. Sabi niya, nagpahinga ako ng 1 buwan pagkatapos ng board exam. Sulit naman. O diba? May mga ganun talaga. Sa side ng anak talaga, ito sa mga magulang naman out there, pakinggan niyo naman yung side ng anak nyo. Diba? Magandang bigyan din natin sila ng boses kung kailan ba talaga sila ready, no, na sumabak sa tunay na buhay. Ito sabi naman ni 2271. Kung ako nanay, papayagan ko basta may deadline. Diba? Totoo yun. Halimbawa yan, si Alex. Diba? Sabi lang naman niya, 2 months lang siya magpapahinga. Then after that, hanap na ng trabaho. Diba? Ito sabi naman ni 8740, nakakapagod din maging estudyante. Correct. nakakapagod naman po talaga ang maging estudyante. Nakakapagod po ang, alam mo yon, yung mga mag-isip ka ng thesis, yung puyat, sobrang nakakapagod po talaga yon. Hindi naman na lahat ng, ito mga kabayos, hindi po lahat ng pahinga ay katamaran. Again, magkaiba po ang pagiging, yung looking for rest and being lazy, magkaiba po yon. Hindi po katamaran yon. Yung pagpapahinga po, it's a normal phase. Diba? It's a normal situation na nararamdaman ng tao kasi pagod tayo, di ba? Pero again, hindi ko ini-invalidate yung reasoning ng bawat side, no? Valid yung point ng magulang na sayang yung oras, sayang yung panahon, pero valid din yung point ng anak na napagod sila at gusto nilang magpahinga. Diba? So, tandaan lang natin, no? Concern lang, Alex, eto kung nakikinig ka pa, no? Concern lang talaga ang nanay mo sa'yo. Diba? Ganun talaga eh. Concern lang din naman sa sa'yo. Baka yun naman din yung perspective ng nanay mo. Concern lang naman ako sa'yo, anak. Diba? Na baka alam mo yun, may trabahong para sa'yo, maganda para sa'yo. Mamiss mo yun, diba? Pero again, sa nanay ni Alex, mga magulang dyan, intindihin na muna natin sila kung hindi pa talaga nila kayang magtrabaho. Again, hindi po biro ang real world, di ba? Hindi po biro ang makipagsapalaran sa totoong buhay, di ba? Kaya, chill-chill lang tayo. At kaya naman sa mga kababayan natin, ano ba ang inyong masasabi dyan? Ako, pwede nyo pa rin i-text ang inyong mga comments, thoughts, and reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya man mag-message kayo sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Or kung gusto nyo naman na live na live nakikipagkwentuhan kay Kiko Barako, meron kaming online streaming. Total na sa Facebook page na kayo, makikita nyo doon yung featured post na may link. I-click nyo yung link na GV999.live tapos dediretso na kayo sa aming online streaming at may live chat doon na pwede kayong mag-comment anytime, anywhere. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang mga tugtugan mga ka-vibes. Inyong napapakinggat nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Dito sa programang Siesta Wanan hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. Para sa mga magulang dyan, tandaan nyo, ang kailangan natin ay maging cool. Cool ka lang. Hahabang din ang trabaho yung anak mo.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ito?
3: Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
9: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Dito sa GB 99.9.
10: Your good vibes. Masaya dito.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Yes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Siyempre, dito sa programang Chess Tawanan. Samahan niyo ako naman mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Okay, sige, basahin muna natin itong maganda itong may texter tayo na nag-text. Sabi niya, importante may direction ang fresh grad. Importante na magpahinga siya at importante na clear sa kanya ang plano niya. Kaya mahalaga na magpahinga rin at hindi basta-basta sumabak sa laban ng buhay. Oh, magandang ano yan ah, magandang message yan, no? Pwedeng ano yan eh, nagpapahinga ka pero unti-unti kang naghahanda. Oh, yan yung sinabi ko kanina na pwede naman along the way, no, in between of your rest, eh napapag-isip-isip mo na maghanap ng mga company na hiring, 'di ba? Inaayos mo na yung resume mo, nagre-research ka na ng mga companies, 'di ba? Nag-aaral ka ng bagong skills. Actually, sa pagpapahinga, 'di ba? Diyan mo matututunan, meron ka palang skills na kaya pang i-develop na hindi mo nagagawit o nagagawa noong ikaw ay nasa college, no? Kaya hindi ibig sabihin na nagpapahinga ang isang estudyanteng kakagraduate lang, eh wala na siyang ginagawa, di ba? Hindi porket nakatambay yan, eh wala siyang ginagawa. Hindi naman natin alam, no? Along the way, no, habang in between of rest, eh naghahanap-hanap na rin yan ng diskarte, di ba? Baka nga mamaya, wala naman siyang plano maghanap ng full

talaga. Diba? Ito sabi ni 5354. Mahirap din kasi ang job hunting ngayon. Totoo naman. Sa panahon po ngayon, napakahirap po maghanap ng trabaho. Kaya kung ikaw, mga kabayos natin may trabaho dyan, no, bago ka magreklamo, magpasalamat ka kasi tignan mo to, may mga fresh grad na naghahangad ng trabaho. Diba? Deserve mo yan pagkatapos ng graduation, sabi ni 2408. Correct. Deserve mo magpahinga. Diba? Kay Alex, na ating message sender, deserve mo magpahinga. At sa mother ni Alex, tita, kung ikayo ay nakikinig ngayon, di ba? Eh, yung anak nyo po, I'm pretty sure meron niyang plano. May direction yan, di ba? Ang importante, may direction ka. Yun nga ang sabi ni 9982, di ba? Basta ang mahalaga, mga kabayos, sa mga fresh grad dyan, eh, huwag mawawala yung drive natin, yung eagerness natin, no? At lalo na kapag ka na-experience nyo yung rejection sa pag-a-apply, huwag po mawawalan ng pag-asa, huwag mawawalan ng confidence, ha? Okay lang magpahinga, tapos kapag nag-apply, hindi natanggap, it's okay. Maghanap ng ibang company na papasukan. Marami pang chances daw. Lagi kang may chance to improve yourself. Yan. Anyway, kayo pa mga ka-vibes, paano nyo ba, kung kayo ay graduating ngayon, ano ba ang plano nyo? Magpahinga muna o maghanap na agad-agad? Talagang wala nang patumpik-tumpik pa ng trabaho. Naku, pwede niyong i-share sa akin na ang inyong thoughts, comments, reaction. At kung kayo naman ay may trabaho na, eh, bigyan naman natin ng advice itong mga fresh grad, no? Mag-text kayo sa aming hotline na 0926-079-8708 o kaya naman mag-live chat kayo sa aming online streaming. Yung link niyan na gv999.live ay isang click na lang nasa Facebook page namin yun. Pumunta kayo sa page namin na gv99.9 FM. Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna ang tugtugan natin. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig at pakikisama nyo kay Kiko Barraco sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes. Tandaan nyo mga parents out there, yung pagka-graduate ng inyong anak at pagbibigay nyo sa kanila ng time to rest their mental health, no, ba yung pag-iisip nila, that would be the best day of their life.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, pisa, pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Oo naman, pisan. Para mahabol ko yung crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan na vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
9: Hoy! Ano? Saan ka nakikinig? Nakikinig ka pa rin, syempre, sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Syempre, sa programang Just Tawanan. Magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, eto na nga mga ka-vibes. Balik ulit tayo sa usapang graduation plan. O, ikaw ba ka-vibes, may anak na graduating? O, ikaw ba ay isang estudyanteng graduating na nakikinig ngayon kay Kiko Barako? Nako, eto ang tanong ko sa'yo. O, tanong ko sa inyo, mga magulang. Ano ba ang gusto nyo? Pagkatapos ng graduation, trabaho agad o pahinga muna kahit 1 to 2 months. So, di ba? Kanina pa natin pinag-uusapan niya kasi nga graduation season ngayon, di ba? Kaya naman na gusto kong batiin ang congratulations again ang lahat ng mga gagraduate. Graduate ka na sa school pero hindi ka nagagraduate sa stress. Di ba? Pero eto nga, mukhang marami ang nakaka-relate sa usapan natin. Eto sabi ni ano ni 3417. Nanay ko rin ganyan na noon, DJ Kiko, 'di ba? Yung gusto magtrabaho agad. Sabi ni 6542, nagtrabaho agad ako. Sana nagpahinga muna ako kahit konti. O may konting regrets si 6542. Alam nyo ako, mga ka-vibes, nung after grad, sige, i-share ko na yung experience ko, no? After graduation, nagtrabaho talaga ako agad. Hindi ako nagpahinga. Hindi ako nagsayang ng panahon talaga na magpahinga. Actually, before pag-graduation, may mga ina-applyan na akong trabaho noon. At before graduation talaga, may mga requirements na akong handang-handang ibigay. Oo, pero ganun talaga ang thinking ko noon kasi gusto ko na kapag katapos ko ng college, sabak agad, gusto ko matuto agad, gusto kong kumita agad ng pera, ganun, mukhang pera. Pero at some point ngayon, no, na parang nare-realize ko nga, meron siyang disadvantage at advantage, no? Yung disadvantage, unahin natin yung disadvantage, sige. Ang disadvantage, kapag ka-graduate mo, tapos nagtrabaho ka agad, you won't have the time para mag-enjoy sa mga small things, small occasions. Diba? Na parang yung mga barkada mo na gala-gala, diba? Hindi mo naman e-enjoy yun kapag may trabaho ka na. Kasi, nung syempre, mayroon ka ng schedule, hindi ka na agad-agad makakagala, hindi ka agad-agad mayayakag, diba? Ganon. Ang advantage naman noon, kapag nagpahinga ka, mas marami kang choices na makikita. Diba? Mas makakapag-isip ka, ano bang direction profession ang gusto mong tahakin? Ano bang industry ang gusto mong pasukin? Ano bang skills mo ang gusto mong mahasa? Diba? Yun yung mga advantages nun. More on yourself, no? Improving yourself. Yun yung magiging advantages nun. Diba? Pero alam nyo ba, napansin nyo mga ka-vibes, halos lahat ng nababasa kong thoughts, comments, and reactions, nasa gitna lang. Diba? Walang nagsasabing magpahinga ka habang buhay. Wala rin nagsasabing bawal kang magpahinga. Laging nasa middle yung advice nila. Kasi ang tanong lang talaga ay paano nyo bababalansihin ang pahinga at responsibilidad? Diba? Yun yung tanong dyan eh. Kapag after mong makatapos ng kolehiyo, paano mong babalansihin yung pahinga at responsibilidad? Which is something na hindi madali ha. Mahirap pong balansihin ang work. Mahirap po ang work-life balance sa totoo. Akala nyo ba madali yun? Hindi. Kasi mayroon ka ng responsibilities eh. May responsibility ka sa work. At the same time, may responsibility ka sa sarili mong pamilya. At the same time, di ba, may responsibility ka rin para sa ibang bagay, sa mga kaibigan mo. Di ba? Kailangan responsibility mo na mag-keep in touch with them. Di ba? May responsibility ka sa sarili mo na alagaan mo yung sarili mo. Something like that. No? Kaya mahirap po siyang balansihin. Pero again, ang mga, eto ha, sa mga fresh graduate dyan, di ba? Minsan lang sa buhay ang mag-enjoy. Kaya enjoyin nyo hanggat kaya nyo, hanggat pwede nyo enjoyin, di ba? At saka, ano lang din yan eh, hindi pagiging masamang anak dahil lang gusto mong magpahinga. Diba? Tandaan mo yan, you deserve the rest and you deserve everything, no? Although, nandiyan pa rin dapat natin yung i-consider yung sakripisyo ng magulang natin sa ating pag-aaral, diba? So, we need to also respect that matter na parang nagsakripisyo sila, kaya siguro gusto rin nila magkaroon ka ng trabaho. Pero again, it's not necessary na kailangan agad-agad meron, di ba? Take your time, but not too much of your time. You don't have the luxury of time naman eh. Ito lagi ko sinasabi sa mga gagraduate, no? You take your time, but you don't have the luxury of time. Ibig sabihin, take your time, no? Magpahinga kayo, enjoy, no? Magbakasyon kayo kung saan man, enjoy nyo. Kung may mga birthday party na hindi kayo na-attendan dahil nung college days nyo ay busy kayo sa studies, then attendan nyo yung mga susunod na birthday party, di ba? But remember, you don't have the luxury of time. Habang pinapatagal mo, nauubos yan, di ba, yung oras. So, huwag mo nang patagalin naman masyadong mahabang mahaba na tipong 6 months na wala pa rin. Di ba, na nagpapahinga ka pa rin. Again, pwede ka naman maghanap ng trabaho habang ikaw ay nasa vacation mode, nasa yung pahinga mode, di ba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang inyong masasabi dyan? Ako, pwede pa rin kayo mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions. Siyempre, bukas ang aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman, mag-live chat kayo sa aming online streaming na gv999.live. Yung link po niyan ay nasa aming Facebook page na gv99.9 FM. Naka-pin post po yun. Yun po yung una nyong makikita nga post na doon yung link. I-click nyo lang yan, diretso na kayo sa aming online streaming. Anyway, naka mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Syempre nakakasama, napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shes Tawanan. Syempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB 99.9, your Good Vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. At mga ka-vibes, dumako na nga tayo sa ating segment na Final Thoughts. Huling hirit, huling mensahe para sa ating nagbigay mensahe na si Alex. Ka-vibes, bago tayo matapos sa programa sa araw na to, gusto kong balikan yung tanong ni Alex. Masama ba siyang anak dahil gusto niyang magpahinga muna matapos makagraduate sa college ng 2 buwan bago muna siya magtrabaho? Masama ba siyang anak kung pipiliin niyang mag-recharge ng 2 buwan after graduation? Alam mo, Alex, para sa akin, hindi. Ang pagpapahinga, hindi naman yan kasalanan eh. Hindi rin yan sukatan ng pagiging mabuting anak o masamang anak. Lahat tayo may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa bagong yugto ng buhay. Pagkatapos ng graduation, may mga taong handa nang sumabak agad sa trabaho. Parang ako. May mga taong excited nang kumita ng sariling pera. At may mga taong kailangan munang huminga, mag-recharge, at ihanda ang sarili sa panibagong responsibilidad. Alam nyo mga ka-vibes, minsan nakakalimutan natin na ang pag-aaral ay trabaho din yan. Hindi man sinesweldohan ang estudyante, pero may pressure, may puyat, may sakripisyo, may stress, at higit sa lahat may pagod. Kaya normal lang na may ilang fresh grad na gustong maranasan muna yung ilang linggo o ilang buwan na walang iniisip na exam, thesis, grades o deadline. Walang iniisip na responsibilidad. Pero sa kabilang banda, mga ka-vibes nating estudyante dyan na graduating, huwag din naman nating baliwalain ang concern ng mga magulang natin. Kadalasan, hindi sila nagmamadali dahil gusto lang nilang kumita kayo ng pera agad at makatulong sa kanila. Or hindi kanila pinagmamadali dahil gusto nilang pahirapan ka. Nagmamadali sila dahil nag-aalala sila. Iniisip nila ang kinabukasan mo. Iniisip nila kung paano magiging stable ang buhay ng anak nila. Iniisip nila kung paano makakasabay ang anak nila sa hamon ng totoong mundo. Iniisip nila ang kapakanan mo. Dahil wala namang magulang na gustong maligaw ng landas at mapabayaan ang anak. Kaya siguro, ang pinakamagandang gawin ay hindi kayo magtalo ng magulang mo kung magtatrabaho ka na ba after college o magpapahinga. Ang magandang gawin, pag-usapan ninyo. Sabihin mo sa nanay mo ang totoong nararamdaman mo. Ipaliwanag mo na hindi ka tumatakas sa responsibilidad at lalong hindi ka tamad. Hindi ka na nawawalan ng pangarap. Sabihin mo na kailangan mo lang ng kaunting panahon para ihanda ang sarili mo sa hamon ng buhay. At kung magpapahinga ka man, syempre mahalaga na siguraduhin mo na may plano ka. Dahil ang pahinga ay mas maganda kung may direksyon. Magpahinga ka, mag-enjoy ka, bumawi ka sa sarili mo. Pero huwag mong kalimutan ang mga pangarap na pinaghirapan mong abutin. Mga ka-vibes, tandaan natin, hindi karera ang buhay. Hindi dahil nauna ang iba ay nahuhuli ka na. Hindi dahil nagpahinga ka ay wala ka nang mararating. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka papunta at handa kang kumilos kapag oras na. Ako naman, kung dalawang buwan lang naman at may malinaw na plano pagkatapos nun, hindi ko tatawagin katamaran yun. Tatawagin ko yon na isang maikling pahinga bago ang mas mahaba at mas seryosong biyahe ng buhay. Kaya naman sa ating sender na si Alex, congratulations at magtatapos ka na sa kolehiyo mo. Ipagdiwang mo yan, i-celebrate mo yan dahil tagumpay mo yan. Pero pakinggan mo rin ang payo ng nanay mo at harapin nyo ang gitnang daan. Dahil at the end of the day, pareho lang naman kayong may gustong mangyari. Ang magkaroon ka ng magandang kinabukasan.

na GV999.live. Ang link ay matatagpuan sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Magbalik tugtugan muna tayo, mga vibes. Inyong nakakasama at napapakinggan ang Barakong Matapang, na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.

0: Plus 40. If symptoms persist, consult your
1: doctor. Ka-vibes? Nakaradyo ka pa ba?
2: Diba? Pagami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
3: Robby! Robby!
5: DJ Robby.
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9.

0: Pancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
6: Kapili nga nito. Magkano ang
7: mahal naman. 20 na lang.
6: 1 kilo nga nito.
0: Awat muna!
8: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
9: Rexido Forte!
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
13: GV 99.9.
14: 99.9.
13: Your good vibes.

0: Wag lang. Ang blue ribbon. Ay, joke lang po. Ikaw ay nakihinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. Your Good Vibes. At inyong napapahinggan, nakakasama pa rin ang barak matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shesta Wana. Ako, samahan niyo ako mga kabibs hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Katulad ng pagsama sa akin ng DJ ko na naka-monitor. Naka-monitor sa programa ko.
1: Happy Tuesday,
0: DJ Robic.
1: And congratulations po sa mag-graduate. Napakakita ko lamang dito parang right now, so, kuya, nagaganap ang commencement exercises ng Dela Salle pa. So, congratulations
0: yes.
1: po.
0: Kaya nga topic ko yan ngayon eh, sa aking programa, di ba? Ikaw ba, DJ Robby?
1: Ano?
0: Ang bagong graduate ba, tingin mo ba, eh, dapat ba magtrabaho agad o pahinga muna?
1: Hoy, alam mo.
0: Oh, yan. Sige. Yan
1: so, si DJ Robby kasi, parang hindi naman talaga ako nakapagpahinga na napakatagal na panahon. So, 1 month after the graduation or commencement exercises, ay nakapagtrabaho na ako.
0: Taray!
1: Pero meron na kasi akong previous work experience. Eh.
0: Ah, sa bagay. Meron
1: nakapag-working student na po ako. Oh. Nakapag-trabaho na ako sa isang BPO industry.
0: Kaya may experience ka sa mga job interview na ganyan.
1: Meron. Pero ironically, itong ha, mga ka-vibes. Oh. Though meron naman talaga akong ano, like, image.
0: ano yung, kala ko ako, na sa PR ka.
1: Nag-isip ako.
0: Medyo mabaho ka sa partner.
1: Okay, tapos na ako mag-CR.
0: Ah, okay, ah, sige. Okay. Sige.
1: Sa kay ulit, yun na nga. Nung unang job experience ko, naaalala ko, talaga namang medyo major in Bobology na si DJ Robin ng time na yun. Dahil nag-apply po ako sa isang BPO industry tapos hindi ako makapag-English. Pero meron akong image sa school na someone na very fluent mag-English.
0: May image ka pero hindi ka makapasa dun sa
1: pero hindi ako nakapasa dun sa BPO kasi nga kinabahan ako.
0: Ah, so natural lang naman yan.
1: Oo. So that's my very first job interview na hindi ko din makakalimutan. Talaga naman tinake away ko siya sa aking mga sumunod na job interviews.
0: Mm. Oh yan, ngayon nga. Pero ikaw, anong preferred mo? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, halimbawa bagong graduate ka ulit,
1: magpahinga. Gusto ko magpahinga muna talaga. Lili sa gentleman. Ngayon gusto ko na magpahinga ngayon eh. Kung pwede na magpahinga ngayon, nagpahinga na ako. Oo. Pero sa mga gagraduate po dyan.
0: Pwede ka na magpahinga ngayon na. Kasi ikaw, pagpasok mo palang dito, monitor na yung harap mo.
1: So yun ang mga ka-vibes, no? I-prioritize po natin ang rest at ang ating mga mental well-being. Napaka nakakapagod po talaga. Ang pagkokolehiyo, hindi po yan madaling gawain. Mm. Diba? Yung pressure, yung gawain, yung
0: parang
1: works, academic works.
0: Siya,
1: oo, trabaho diba? Na rin siya at the same time. Hindi ka bayad.
0: Correct. Yan yung trabaho hindi ka bayad. Diba? Yan yung trabaho na, alam mo yun, binigyan ka lang ng pressure pero hindi ka...
1: binigyan ka na ng trabaho pero hindi ka binayaran ng salary.
0: Parang sinabi... May trabaho ka na, gusto mo, babayaran ka pa.
1: Bigyan ka na trabaho pero wala kang payroll.
0: Oo, gano'n.
1: Ganong level. So sa ating mga bagong gagraduate po dyan ha, at nakagraduate na recently, is prioritize mo na natin ang sarili
0: correct.
1: Natin. I know, napagod ka. Napagod ka sa pressure at sa lahat ng gawain. Kung meron ka luxury
0: correct.
1: Na ipagpahinga mo yan, kasi Kiko, I know some people, kasi nang inuman nga kami, di ba, nung weekends.
0: Akala ko ba hindi ka nag-inom? Sinabi mo sa akin kahawa.
1: Oo, nang inuman nga sila, pero tumikim-tikim naman din ako.
0: Okay.
1: Siyempre para to fit in. Pero ito na nga, ladies and gentlemen.
0: Nalulas ka sa part na yun.
1: Hindi, nung tumigil-tumigil
0: okay,
1: lang ako. Okay. So ito na nga, ladies and gentlemen. Meron akong isang friend na kung saan graduate na siya. Malapit na parang next week na. So congratulations, friend.
0: Congrats.
1: Tapos pupunta ako sa graduation, mawag ka mag-alala.
0: Nandong ka? Anong ka-parent?
1: Ako ang guardian. Bibigyan kita ng bouquet.
0: Bouquet, spell.
1: Basta may B. So yun na nga, may problema siya kasi in a sense na kakahiwalay lang ng parents niya.
0: Nag-broken family.
1: Tapos may sakit pa yung provider ng family which is yung dad niya.
0: Parang ang lungkot ng graduation, di ba?
1: Oo, tapos since sobrang pressure na niya, ngayon naghahanap na siya ng work.
0: Kasi para makapag-provide.
1: At makapagtrabaho na siya after ng graduation.
0: Well, hindi natin masisisi kasi sa sitwasyon niya eh.
1: Oo,
0: diba?
1: It depends upon the situation.
0: Independent, alam niyo mga kabayos, dependent talaga yun sa sitwasyon niyo kung paano, kung dapat ba kayong kumuha ng trabaho o magpahinga. If you have the luxury of time, kaya naman ng financial ng pamilya, go magpahinga. Diba? Pero sa mga parents, huwag niyo naman din na i-pressure yung anak niyo na kailangan pagka-graduate. agad-agad trabaho.
1: Oo, bakit ganon? Wag kayo mag-pressure.
0: Correct.
1: Hindi naman kami pressure cooker.
0: Oo, hindi naman sila, ano, hindi naman sila empleyado pa para i-pressure mo ng i-pressure.
1: Oo, at saka hayaan nyo silang live correct yung kanilang life. At saka ayoko nung mindset, ay, baka mabash ako.
0: Oo, na ano.
1: Bad basta bashers. Okay, let's move on.
0: Oo, sige, go.
1: Yung ano, yung mindset ng mga Pilipino, usually yung mga traditional, very traditional Filipinos na after graduation, ikaw na yung magtataguy ng pamilya.
0: Ay, oo, hindi naman.
1: I don't like that kind of ganun mindset. Kasi alam nyo, mga kabayos, may kanya-kanya naman talaga tayong buhay. Nag-anap tayo to have someone na part ng pamilya natin para makabuo tayo ng pamilya. At hindi sila retirement plan.
0: Correct. Hindi sila investment.
1: Hindi sila investment.
0: Na parang kailangan pagka-graduate, lahat ibalik, no?
1: Oo.
0: Hindi sila obligado. Pero morally, diba, ina-encourage naman natin yung mga anak na magbigay, sumuporta sa magulang. Yun lang. Morally,
1: kung kaya. Kung kaya.
0: Morally, dapat ina-encourage natin. Pero kung hindi kaya, let's say halimbawa may iba pang responsibilities yan. Halimbawa lang, for example, no? Nag-aaral siya, pero at the same time, meron siyang sariling pamilya eh. Alam mo yun, may baby siya. So hindi natin pwedeng sabihin na kailangan magbigay ka pa rin sa parents mo kasi may baby na siya, di ba? Kasi
1: may mga... May sarili ka ng pamilya.
0: Correct. Di ba may mga kabibes tayo na bumalik lang sa pag-aaral kasi nagkaroon ng sariling pamilya. Pero pinilit mag-aral. Di ba? So pag ganun, mga kabibes, sa mga magulang out there, wala naman natin ipilitin na magluwal ng pera kasi hindi naman din sila investment plan. Pero again, sa mga anak, if kaya nyo, morally, we encourage na bigyan naman natin ng kahit papaano, pati kami natin yung mga magulang natin ng ginhawa. Diba?
1: Sorry, Kiko.
0: Oo. Sa akin yun, ha? Kasi, halimbawa lang to. Kung halimbawa, kaya mo naman na mag-provide. Kahit naman na ang magulang hindi naman magbibigay ng presyo yan, eh. Let's say, bigyan mo lang ng halimbawa pangkain nyo lang. Kahit magkano lang, kahit sabi mo 1,000 lang eh. Masaya na yung magulang mo dyan. Yung mga nanay, bigyan mo na 1,000, papalakpakan, yayakapin ko.
1: Hindi yung nanay ko. I beg to disagree. Yung nanay ko po nang hingi. Wala yung 1K na yan.
0: Oh, isa nanay ni DJ Robby, wala daw yun. Pero sa iba, most of the time, kasi, hindi, syempre, hindi naman nire-represent ng nanay mo yung ibang nanay
1: Pero sometimes naman talaga, time, na-appreciate nila.
0: Oo, na-appreciate
1: it's
0: nila.
1: It's the thought that
0: na
1: counts.
0: Na parang, ano eh, na parang, ay, kahit pa paano, nagbibigay itong anak ko. Hindi man ganun kalaki. Pero at least, ako as a parent, naturuan ko siya na, okay, kahit pa paano, meron ka pa rin morally support sa amin, diba? Pero again, hindi responsibilidad ng anak na magbigay.
1: At saka hindi responsibilidad ng anak kasi I know people na. Kasi dun nga sa inuman na yun.
0: Alam
1: mo, 1,000 ko yung topic sa inuman namin ng weekends. Gusto ko nang makausap yung iba kong friends. Para may 1,000 topic na uli ako. Natutunan ko din kasi na some other people naman talagang yung buong responsibility to handle the family, financial obligations, meaning ko din, financial obligations, ay after graduation, pinapaubaya na dun sa ano, dun sa anak. Which is very bad.
0: Oo. Hindi pwedeng yung full responsibility na sa anak. Hindi. No, kapag kayong mga magulang, may trabaho pa naman kayo.
1: At diba? Kung kaya nyo pa magtrabaho.
0: Kung kaya nyo pang magtrabaho, dapat responsibility nyo pa rin yung pamilya nyo. Lalo na kung may mga anak pa kayo iba na nag-aaral, hindi responsibilidad ng panganay.
1: Yes, usually ano, panganay eh. Diba? Pero meron ding ibang breadwinner na hindi panganay.
0: Correct. Or ng breadwinner, kung sino man sa pamilya nyo, na pag-aralin yung iba. Maaring ang sabihin nyo sa anak nyo na breadwinner, no, or ng sa mga panganay yung anak na may trabaho, pwede nyo sabihin na kung kaya mo lang naman magdagdag, they go. Pero kung hindi kami pipilitin. Diba? Parang ganun ang sabihin natin sa mga anak natin. Kasi alam nyo, sa mga magulang out there, no, kapag the more na pinipilit nyo po yung anak ninyo na magbigay, the more na binibigyan nyo sila ng pressure, the more na magiging mababurn out yan. Tapos pag na-burn out yan, mawawalan ng gana yan. Diba? Mawawalan sila ng gana magtrabaho, mawawalan sila ng gana sa buhay nila na parang marirealize nila, ganito na lang ba ako? Diba? So, laging nating sabihin sa mga magulang out there na meron tayong breadwinner na anak, laging natin sabihin sa kanila na we support you sa kung ano man yung magiging decision mo, kung magbibigay ka o hindi, okay lang, 'di ba? Pero again, kung kaya mo lang naman, halimbawa, hindi ka naman pipilitin, hindi ka naman bibigyan ng presyo, 'di ba? Kung kaya mo lang, halimbawa kahit pang tulong, pantustos lang sa bills. Kasi nahihirapan din kasi yung mga magulang, tao rin naman yan, nahihirapan din yan, 'di ba? Napapagod din sila sa work, tapos iba kasi yung pressure ng pagiging magulang din eh. Iba yung pressure as in, like iba ang pressure ng pagiging breadwinner, pero mas iba ang pressure pressure ng magulang. Kasi kapag ka magulang ka, tapos meron kang anak, kaya mong tiisin yung sarili mo eh. Pero yung anak mo na makita mo na mahirapan, hindi.
1: Ah, okay.
0: So, nandun yung pressure ng pagiging magulang na paano ko ipoprovide yung pangangailangan ng mga to. Kaya siguro may mga magulang din out there na kahit pa paano, nangihingi sa anak.
1: Oh,
0: diba? Parang kumbaga, tulungan mo naman tayo. Since family naman tayo, magtulungan din naman tayo. Parang ganun yun. Kasi yung pressure talaga ng pagiging magulang, pag napabayaan mo yung anak mo, diba? Hindi naman... Ito madalas sa mga magulang. No, kapag napabayaan yung anak, halimbawa mayroong isang anak dyan na hindi nakapagtapos, grabe yung judgment sa kanila without even asking yung side ng magulang. Sasabihin, pabayang magulang kasi kaya nagkaganyan anak mo, hindi mo kasi pinabayan. Which is, ang totoo, kadalasan, hindi naman ganun yung magulang.
1: Hindi naman talaga. Diba? So share ko rin sa family ko, mayroon po akong kapatid na hindi nagtapos ng pag-aaral. Well, right now, na late lang siya, na very late. Pero hindi po talaga kasalanan ng parents ko yun. Dahil decision po mismo nung kapatid
0: ko yun. Diba? Hindi kasalanan kagad. Kasi marami sa mga tao ngayon, no, kapag ka, ay, yung anak ni ganito, hindi nakapagtapos. Eh, paano kasi yung mga magulang niyan, eh, wala nang ginawa, napakatamad eh. Diba? Hindi na yung huhusgahan kagad. Kaya yung pressure ng magulang na mag-provide sa anak, hindi rin ganun kadali.
1: Okay.
0: Diba?
1: So, ganun pala yun. Gusto ko yung mga ganitong usapan in a sense na I feel na sobrang blessed ko pala kasi I don't really felt the pressure nung pagka-graduate ko to actually provide for my family. Up until now, na talaga namang na-handle kami ng parents namin in terms of my finances. Pero in terms naman sa perspective ng isang anak na magtatapos na, okay lang naman na magpahinga naman talaga.
0: Okay lang.
1: Pero I would highly suggest mga ka-vibes na unti-unti na tayong mag-send ng mga resumes sa mga CVs natin.
0: Yes, habang nagpapahinga, di ba?
1: Yes, especially right now sa lagay ng ekonomiya ng ating bansa.
0: Napakahirap po maghanap ng trabaho.
1: Maghanap ng trabaho. And correct. I just actually wanted to tell you na some of my friends na naka-graduate na last year, eh, some of them, even though naghahanap sila ng trabaho, up until na wala pa rin sila makita.
0: Correct. At kung wala kayong makita ng trabaho, alam nyo, hiring kami sa GB99.9.
1: Huwag kayong mag-apply.
0: Radio event staff. Hoy, hiring po kami. So naghahanap po kami ng radio event staff. Kung ikaw man ay graduate ng communication o kahit business marketing, yan, pwede kang mag-send ng CV sa amin. Pumunta ka sa Facebook page namin. Nandun yung aming email or pwede ka mag-chat doon. May sasagot doon kung saan yung email namin.
1: Or i-chat nyo po ako at mag-send si sa Robbie. Gcash. At mag-send sa Gcash.
0: I-send nyo si Robbie tapos makita nyo yung CV nyo sa kanya. Pagkapasado kayo sa kanya, siya mismo magme-message sa inyo.
1: Wala lang final interview. Or mag-send kayo sa Gcash ko tapos ako nang bahala sa CV.
0: O, di ba? Mag-send kayo sa Gcash ni Robbie tapos siya nang bahala sa trabaho nyo.
1: Exactly. Okay.
0: Anyway, nako sa mga ka-vibes natin, ano ba ang gusto mong sabihin, DJ Robby?
1: Well, mamaya mga ka-vibes, alas sa is, may H.
0: Paramihinga.
1: Alas sa is, hanggang mamaya pong alas 9 ng gabi, makakasama niya si DJ Robby sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robby, mga ka-vibes, ngayong Tuesday, mag-evening.
0: Yan. O, nako, abangan nyo kung ano yung pag-uusapan nyo nila, DJ Robby, mamayang 6 to 9 na PM. Ano ba yung pag-6 to 9 nyo mamaya?
1: Well, mga ka-vibes, pag-uusapan po natin is about, is it really bad to be an overachiever?
0: Oh, nga no?
1: Sobrang deep ng mga pinag-uusapan. Gusto ko kasi yung mga deep na usapan.
0: Gusto mo talaga yung mga malalalim.
1: Yung mga deep na usapan.
0: Mga malalalim na katotohanan. Deep truth. Ganun.
1: Oo, mga deep truth.
0: Ayan.
1: Buti hindi ako nabulol. Pero ito mga kakas sa programa ko ngayon, ladies and gentlemen.
0: Ayan, naka maganda yung topic ni DJ Robby. Kaya naku, abangan nyo yung 6 to 9 p.m. niya. Barkada Vibes with DJ Robby. Anyway, naku, salamat mga kabayis natin. Nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin, 4 na minuto bago sumapit ang alas 5. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Nakasama nyo sa maghapon, Kiko Baraco kasama si
1: DJ Robby.
0: Siyempre sa programang Shesta 1. Magkita-kita tayo next week ulit. Monday and Tuesday. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9. Your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, sa mga gagraduate dyan, tandaan nyo, hindi nyo kailangan ma-pressure. Magpahinga kayo kung kaya kailangan. Dahil tandaan nyo, ang buhay ay hindi karera.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:14 in the evening. Kaya naman mga ka-vibes, sa oras na ito ay makakasama niya na si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. And happy Tuesday evening po para sa ating lahat. Oo, nawa ay naging masaya at maligaya ang inyong mga araw. Oo, busy pa rin ba sa trabaho? Well, magpasalamat ka na lang mga ka-vibes dahil may trabaho ka. And speaking of trabaho, I would like to greet a heartfelt congratulations para sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagsipagtapos ngayong araw. Wow, congratulations po sa inyong lahat. At nawa ay lahat kayo ay makahanap na ng inyong mga trabaho at makamit nyo ang inyong mga dream job. Parang medyo imposible lang, pero wala namang masama manganap. Given sa current economic situation ng Philippines, medyo imposible. Pero wala namang masama mga ka-vibes kung tayo ay mangarap at mag-manifest as long as you work hard mga ka-vibes. Kung hindi man lahat ng tao na nakikinig sa atin ngayon is ma-attain nila yung kanilang mga dream job. At the very least, some of us, some of you guys na talaga namang nag-work hard at talaga namang dugot pawis ang inilaan para makapagtapos ng pag-aaral ay sana makamit niyo ang inyong mga dream job. Pero alam niyo mga ka-vibes, hindi ko na naman talaga dream maging isang radio DJ. Pero look at me now. Look at me, look at you. Pero wala po akong complaints. It's the universe decision. It's a fate and destiny ang naglagay po sa akin dito. And I'm really, really thankful for the opportunity mga ka-vibes. Kaya naman, sana is matuto tayong mag-adapt. Oo, yun ang aking payo para sa lahat ng ating mga ka-vibes na kakagraduate pa lamang at naghahanap po ng trabaho. Sana matuto tayong mag-adapt sa mga hamon ng buhay. Kung ano ang binabato sa atin ng kapalaran mga ka-vibes ay sana ay matutunan natin itong harapin at tanggapin. Kasi it's one of the survival characters or traits na ating matututunan all throughout our life is the ability to adapt in certain situations and certain scenarios. Even yung mga buhay natin, oo, talaga namang hindi naman natin yung pinalano. Tayo ay nag-a-adapt lang din continuously every single time na binibigyan tayo ng schemes, ng moments ng ating buhay, tayo patuloy pa rin pong nag-a-adapt. Anyways, kanina, alam nyo mga ka-vibes, one of the biggest things na napansin ko lang all throughout ng mga recent years. Sa mga recent days, kasi alam nyo, napapansin ko na madalas na po ang paggamit po natin ng artificial intelligence. Kasi some of the posters and tarpaulins, opo, tarpaulins po ang basa sa tarpaulin. At least, alam mo na ngayon, now you know. Pero yun ang mga ka-vibes, no? Some of the posters or tarpaulins na nakikita ko sa labas is generated ng artificial intelligence. And actually, that's very problematic in a sense, diba? Na it's very alarming, kumbaga. Dahil mga ka-vibes, alam nyo ba na hindi po nakakatulong sa atin pong, hindi lang sa ating sarili, bagko sa atin pong kalikasan ang paggamit ng artificial intelligence. Dahil ang mga data center po na nagpapatakbo ng mga AI systems or generative artificial intelligence ay marami pong computer server ang nagpa-process po ng mga information. And one way or another, nag-overheat yan, nag-iinit yung mga makina niyan. Kaya naman, kinakailangan po nila ng napakadaming tubig para lang po mag-cool down at mapalamig ang kanilang mga technologies, ang kanilang mga computer servers para po patuloy pa rin po sila sa pagproseso ng mga system, ay, pagproseso po ng mga impormasyon na ating pinapadala at ginagamit sa AI. Kaya naman mga ka-vibes, if you have that time na wag na pong gumamit ng AI, lalong-lalo na po sa graphic and design as someone na medyo nagigil siya, no? As someone na yung field of work is related sa graphic design. Bakit? Bakit yung ginagawa yun? Pero though I understand naman mga ka-vibes kung bakit yung siya ginagawa kasi nga naman mas cost-effective at the same time mas mabilis ang trabaho, oo. Pero mga ka-vibes, oo. Kung alam naman natin na may maidudulot itong masama sa ating pong kalusug, sa ating kalikasan, is wag na po natin gawin. If we do have an option and a luxury na to take time, na mag-gumawa ng ating sariling graphic design, I please do so po mga ka-vibes. Pangalagaan po natin si Mother Earth. At hindi lamang yun ha, mga kawabs, hindi lamang to in regards sa graphic and designs, pati sa mga awitin. Sa mga kanta, medyo naiina si DJ Robby dun sa mga AI-generated na awitin. Bakit? Diba, meron tayong... Kasi for me, parang nawawala yung passion of music, di ba? Nawawala yung art itself ng pagkanta at paggawa ng isang kanta if inaasa na natin lang yan sa artificial intelligence. Well, mga ka-vibes, ito ha, konting paanala ko lamang po sa inyo. Na hindi naman po masama ang artificial intelligence. I myself is also a fair user ng artificial intelligence pero hindi ko po talaga siya laging inu-utilize. Bakit? Dahil po sa kadahilanan na naging sobrang dependent na po natin sa artificial

mga ka-webs, and explore your intelligence. Lalong-lalo na po, ang atin pong brain ay isang muscle din na kapag hindi nyo po yan ginagamit ang matagal na panahon at nakatambak lamang, ay patuloy pong dumilipin. Diba? So, ladies and gentlemen, please, if kayang i-refrain ang paggamit po ng artificial intelligence, ay please do so. At yan lang po ang mga kunting paalala ni DJ Robbie. Oh, hindi pa po yan tungkol sa ating pag-uusapan later on. Pero mga ka-vice, manatili lamang kayo nakatulog dahil mamaya i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan at sisimulan na natin ang chikahan sa question of the night. Pero mga ka-vice, kung meron po kayong mga gustong sabihin kay DJ Robbie, mensahe, dedication, song request, ay pwedeng-pwede po yan. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers. I'll be granting all of your song requests. And ibibigay ko sa inyo ang pangmalakasan niyong GV shoutout. So, ano bang hinihintay niyo? Mag-text na. Anyways, mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Only Girl by Rihanna. DJ Robbie here. Only here, GV99.9. Your Get Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ah, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: You are listening to...
5: You are listening to...
6: You are listening to...
7: You are listening to...
8: GV99.9.
9: Your good vibes.
10: Your good vibes.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
13: At maligayang pagbabalik po sa aking programa. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa Bongo Blue Ana Pilipina, 6:41 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us, lalong-lalo na po na mas masaya ang mga gabi ng ating mga kabab sa papauwi na galing sa kaniga nilang mga graduation. Palakpakan naman natin sila mga kabab. And congratulations po sa lahat ng mga graduates ng batch 2025-2026. I know na marami po yung pinag-aana na nagpapawis ang inyong na ibigay. Makuha lamang ang inyong mga diploma. I know that. Like, very recently lang din. Pero alam niyo mga kapags, I just graduated din noong last year, o last batch ng taong 2024-2025. So, talaga namang hindi po kong madali maghanap po ng trabaho ngayon. Yan po ang una ko masasabi sa ating mga kapags sa graduating. Yes, huwag niyo masyadong i-pressure ang sarili niyo. Kung nakailangan na magpahinga kayo, please, gawin niyo po. Huwag niyo po akong tularan. Pero mga ka-vibes, kung gusto nyo din po ng magtrabaho na after graduation, ay pwede din naman po yun mga ka-vibes. Pero I advise you na sipagan po natin ang pag-a-apply. Oo, kasi para marami tayong kakompetensya sa mundong ibabaw, hindi lamang po kayong aplikante. Oo, kaya kailangan lang natin ng konting sipag, konting tiyaga, at banda-banda rin yan ay makakahanap ka rin ng trabaho. I-manifest natin yan. And syempre naman mga ka-vibes, hindi natin dapat i-disregard ang mga ka-vibes natin na may inuwing parangal ngayong graduation ceremony nila. Palakpakan din natin sila. Nakatapin natin kailangan palakpakan. Diba? So congratulations din po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagawin ng mga parangal ngayon po ang graduation nyo. Oo, deserve nyo yan. Deserve nyo ng medalya sa lahat ng paghihirap na inyong in-insert. Wow. And speaking of inyong mga achievements, panghihirap, yan po ang ating pong pag-uusapan for tonight's program. Ang ating pong question of the night ay usapan pong achievement. Kailangan ba natin maging overachievers? Yan po ang ating question of the night mga ka-vibes. Kung kailangan ka ba natin maging overachievers? At para sa inyong mga kasagutan ay please let me know. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9FM. At para naman sa ating team online, maaari po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe, ng inyong mga kasagutan sa ating GC sa baba. Wow. Kung hindi nyo po alam, meron pong GC sa baba, si DJ Robbie, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga mensahe. At kung si DJ Robbie po ang sasagot ng aking question of the night, since hindi nyo naman ako tinatanong, ako na rin ang sasagot ng sarili kong question. Wow. Sabi niya nito, kailangan ba natin maging overachievers sa ekonomiya ng ating bansa? Opo, kinakailangan po natin. Kinakailangan po natin ng qualifications, ng credentials para magkaroon po tayo ng mas mataas na sahod. Oo. Pero, kidding aside mga kapabs, I feel like mas ngayon, mas kailangan natin ngayon maging overachievers in the sense na through the rise of social media, mas marami na tayo nakikita, di ba? Mas malawak na ang perspective natin. At through that, pwede natin yung gamitin as an avenue para may ma-achieve pa sa buhay. Kasi alam nyo before, Di ba? Kapag may mga scholarships, may mga chances or opportunities na makapag-aral abroad, hindi po natin siya mag-grant. Dahil wala tayong perception nun, dahil wala pang social media. Pero right now, meron na tayong bukas na scholarships through online. Di ba? Maaari na tayong mag-aral sa ibang bansa through online. Maaari na tayong mag-apply ng trabaho through online. Kaya naman, praise God sa online. So mga kapags, I feel like mas kailangan natin yun na being overachievers. Pero hindi siya necessity. Kung ikaw naman na may stable job at napoprovide mo ang mga kailangan mo ng inyong pamilya at the same time, hindi lang mga kailangan. Pati ang inyong mga wants, oo, yung mga Gen Zs dyan, mga millennials, na nagtatrabaho hindi lamang para sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. Dahil marami din silang mga gustong bilhin sa buhay. O yung mga bagay na hindi naman talaga kailangan at magpapasaya lamang sa atin ay talagang pangarap natin yung bilhin. At tayo nagpupursige, mabili lamang yung mga ganyang bagay. Oo. Kinakailangan nyo maging overachiever. Pero mga kapibs, maging overachiever ba ako? Well, siguro nung student ako, medyo bida-bida si DJ Robby. Nung siya ay estudyante pa, oo. Kasi academic scholar ako. Academic scholar. Then academic scholar si DJ Robby at the same time. Nag-varsity din ako at the same time. Ano ba bang ginawa ko? Student leader din ako, oo. So medyo overachiever din tayo noong tayo ay nag-aaral pa. And ngayon, pagod na ako. Napagod na nag-aaral. So ngayon, petings na tayo. Napagod na tayo. Pero mga ka-vibes, yung pagiging overachiever, meron kasing silent benefit yan. Kasi all throughout my life, my academic years, naging I'm striving my best para maging isang overachiever at madaming ganap sa buhay. Pero one of the biggest life lessons na natutunan ko being an overachiever is unang-una, time management. Talagang hindi mo ako matatala pagdating ko sa time management ko. Kinakailangan alas 4 gising ng aking diwa. Ay, walang problema yan. Hindi ko kailangan ng alarm. At for sure, lagi akong on time. At the same time, hindi ako, marunong ako mag-task switching. Hindi ako niniwala sa time, sa multitasking. There's no such thing as multitasking. Pero may time switching. Kung marami akong ginagawa, mga ka-vibes, pwede kong salit-salitin or salit-salitan ko po silang gawin. Diba? For this time, ito muna specific task ang gagawin ko. Yung sunod, passion ko naman. Kapag wala na akong maisip para dun sa specific task or dun sa passion ko, hahanap ako ng ito kong gagawin. Diba? Magaling po ako mag- task switching. So, isa yun sa mga bagay na na-hone ko. Hindi ko siya saglitan lang nagamit or saglitan lang na-ating because ito po ay napagtibay ng panahon. Ito ay na-hone ko all throughout my years of hard work. And right now, I'm very proud na kahit ano pang task ang ibigay mo sa akin, kahit kano pa yan kadami, I do find my ways para magawa ang lahat ng yan. Pero at the same time, mga ka-vibes, never disregard yung pagpapahinga po natin dahil mababurn out tayo. Anyways, yan nga po ang ating question of the night. Kailangan ba natin maging overachievers? So, if you have any questions or if you have any answers, I please let me know. Maaari po kayo mag-message sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GB99.9 FM. At kung nananais nyo po na makasama si DJ Robby sa ating team online, ay maaari nyo pong bisitahin ang ating official Facebook account na GB99.9 FM at nakalagay po doon ang ating pinpost ng ating online streaming platform. So pipindutin nyo na lang mga kabibs, ay makakasama nyo na po kami sa inyong pang-araw-araw na buhay. Anyways, magbalik-tugtugan na po muna tayo mga kabibs sa aning sunod na awitin. Ito po ay Shaggy D by Beanie. Kaya naman sa lahat ng mga Blooms dyan, stay tuned. Once again, ako po si DJ Robby. Only here, GB99.9. Your good vibes.
4: Do you guys know Shaggy D, Shaggy D, Shabba? What's that?

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GB99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
4: Magandang gabi sa ating lahat at maligayang pagbabalik dito po sa ating programa. This is still DJ Robbie dito po sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At mga ka-vibes, ito pa rin po ang inyong pinakababoritong tambayan on air, Mercado Vibes with DJ Robbie. At para sa segment natin, para sa gabing ito, ang atin pong question of the night ay para sa lahat ng mga achievers dyan. Kailangan ba natin talaga maging overachievers, ladies and gentlemen? At yan po, ang ating question of the night, ladies and gentlemen, for your answers is magpadala po kayo ng mensahe sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708 or sa amin pong official Facebook account, GV99.9 FM. At para naman po sa ating team online, yes po, mga ka-Vibes Radio is now online sa pamamagitan po ng ating online streaming platform. So, kung mamarapatin nyo po, maaari nyo pong bisitahin ang ating official Facebook account na GV99.9 FM, at nakalagay po doon ang ating pong post patungkol sa ating online streaming platform. Kaya naman, mga ka-Vibes, hihintayin ko po kayo dito sa ating online streaming platform, ha? So, eto na nga, babasahin ko na po ang inyong mga messages kay DJ Robbie. Sabi ng aring isang sender, sabi niya, hindi naman natin kinakailangan maging overachiever. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng pangarap. Yung iba

ang gusto nila ay simpleng buhay lang at wala namang masama doon. Huwag ka magalit sa akin, Sandra. Kapag huwag kayo magalit sa akin, nagtatanong lang po ako. Pero true legit, hindi naman tayo pare-parehas ng pangarap. Hindi naman talaga natin lahat ay pangarap yumaman. Ang gusto lang talaga natin ay maayos na buhay. Yun bagang masusustentohan natin ang ating mga pangangailangan habang sa araw-araw na kakakain tayo na mahigit tatlong beses sa isang araw ay solve na tayo doon. May ibang tao na ganun lang po kasimple ang pangarap nila sa buhay at wala namang masama doon kung gusto mong mamuhay ng simple pero comfortable ka, edi go for it. Bah! Ayon naman sa ating kapayos si 2827, sabi niya, good PM po. Happy birthday po kay Kylie Viray ng Sabang Lipa Now. Thank you. And happy birthday sa'yo, Kylie Viray. Good vibes evening sa'yo. At sana naman na-enjoy mo ang araw na ito. Oo, at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan, monthly anniversary, o kung anumang sari ang inyong sinasalibrate. Good vibes evening po. And sana naman punong-puno ng kaligayahan at good vibes ang inyong mga puso. Sana si Kylie Viray ay meron pang spaghetti at madalhan si DJ Rob. At madalhan si DJ Robbie dito po sa aming istasyon. O, may hapuna na ako. Oo. Anyways, eto pa nga. Ayon naman dito, sabi niya, okay maging achiever pero huwag hanggang sa maubos ka. Mahirap ang tagumpay kung kapalit naman ang kalusugan at kapayapaan ng isip. Alam niya mga ka-vibe, sabi nga natin, comparison is the greatest thief of joy or comparison is a great thief of joy in a sense na masyado mo ang kinocompare ang iyong sarili sa blessings ng ibang tao. Hindi naman yun kinakailangan pa mga ka-vibes. Be contented kung ano mang blessing ang meron ka. Kung gusto mo pang mag-hard work sa buhay, pwede naman, may option din naman na ganun mga ka-vibes. Pero never, never, ever, ever compare other people's blessings sa blessing na natatanggap mo. Kasi pag ganun, hindi mo ma-appreciate lahat ng nakakamit mong blessings mga ka-vibes. At kapag ganun, hindi ka pa lalo ibe-bless ng Panginoon. Kasi nga, hindi ka naging grateful at hindi ka naging thankful kung anong meron ka. So, paano ka pa niya ibe-bless ng something greater, ng something bigger, diba? So, baguhin po natin ang mindset na we always compare ourselves to others. And sabi naman ng ating isang GB Thunder, depende daw sa goals mo. DJ, kung malaki ang pangarap mo, baka kailangan mong mag-extra effort. Pero kung hindi ibig sabihin noon na kailangan mong ikumpara ang sarili mo sa iba, di ba? Once again, never compare yourself to other people. At the same time, kung malaki nga naman ang iyong pangarap sa buhay, edi good for you. Pero it is actually tantamount na kailangan mo din maghirap at mag-double exert ng effort para ma-attain at makamtan mo ang iyong pangarap sa buhay. Ganun lang po ang buhay, ladies and gentlemen. At maraming salamat po sa ating mga ka-vibes ng send ng inyong mga messages sa atin. Pero mga ka-vibes, kung meron po kayong mensahe kay DJ Robbie, ay pwedeng-pwede po yan. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9FM. At para naman po sa ating online streaming platform, meron po tayong messages or chat box sa baba. Maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga mensahe. Anyway, sinuulit ko po ang ating katanungan. Kailangan ba natin maging overachievers? At itutuloy po natin ang ating usapan sa akin pong pagbabalik. Pero bago yun, magbalik, tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, This Is Never Be The Same by Camila Cabello. DJ Robbie here, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
7: Tol, baka bigyan kita ng isang milyon.
6: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
7: Pero, isang milyon suntok.
6: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
7: Ayoko na.
8: Hala? Joke pala yun?
9: Hello? Sa GV 99 po ba ito?
10: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
8: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
8: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
12: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes.
13: Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 7:50 p.m. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuuan ng Pilipinas, 7:52 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us. Oo, sana kayo ay mga nagsipaghapunan na. Oo. So anyway, sa nga rin po pinag-uusapan for tonight's program ay ang atin pong question of the night. Kailangan ba natin maging overachiever? Yan po ang ating question of the night, mga ka-vibes. So, if may kasagutan kayo, please let me know. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook account, GV99.9 FM. Alright, ngayon po, sasagutin ko na po ang inyong mga... Ay, sasabihin ko na pala ang inyong mga messages kay DJ Robbie. Sabi dito, sabi niya, DJ, overachiever ako noon. Ngayon, overthinker na. Grabe ako, congratulations. Meron kang development sa iyong sarili. May personality development ka na nagaganap sa iyong sarili. Pero si DJ Robbie, daig ka. Kung ikaw natin, overachiever, ngayon, overthinker. Parang ako, every single day. Simula ng pinanganak ako, fetus pa lamang, overthinker na si DJ Robbie. Hindi ko alam kung bakit. Kahit naman something na beyond human comprehension, beyond na sa na mangyayari talaga, no, overthink ko din. Siguro, panahon na para magbago tayo ng utak. At makapag-order online. Kasi parang lahat ngayon na-order na online. No? Sana kahit utak na-order din online. At ayan pa dito, sabi niya, hindi ko nga ma-achieve. Yung walang oras na tulog, overachiever pa kaya. Okay, sobrang luxury na talaga yung makatulog tayo ng 8 hours. Bukod sa, marami kasi factors sa pagtulog, mga kapabes, na yun ang body clock natin, kung nag-a-adjust pa tayo, o baka naman talagang may problema tayo, nai-stress tayo. So usually, yung katawan natin nag-react talaga at nagigising ng mas maaga. And at the same time, meron tayong pasok. Oo. Kapag ikaw ay may pasok ng 8 oras kada araw, ay wala kang choice kundi gumising ng mas maaga. Gumising ng mas maaga than usual. So, sa ating mga ka-vibes dyan na palaging nakukompleto ang 8 oras na pagtulog, isa pong malaking...
2: Uy, uy, sana all!
1: Sana all sa inyo. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. At sabi naman dito, dati pangarap ko maging CEO. Ngayon, pangarap ko ng makatulog ng mas maaga. Diba? Yun na lang pangarap natin, no? Hindi na natin kailangan maging overachievers. Kung yung mga simpleng pangarap lang natin ay hindi natin ma-achieve, paano pa kaya yung mga ganitong napakadaming pangarap, diba? Oo, mapapagod lang tayo. At saka wag po natin i-pressure ang ating mga sarili na gawin yung mga bagay na gusto natin. Though sometimes naman talaga, if it is smart, real, ano ba ang ibig sabihin ng smart? Specific, measurable, attainable, realistic, and timely. Kapag yung iyong goal sa buhay ay smart, well, mga ka-vibes, I'm encouraging you na i-push through yan. Gumawa tayo ng double effort, effort, tripling effort para ma-achieve nyo yung mga pangarap nyo sa buhay. Pero kung hindi naman yan smart goal sa buhay, kung hindi naman yan talaga attainable at reachable, wag nyo nang pangarapin pa. Diba? Kung pinapangarap nyong maging milyonaryo at tumama sa loto pero hindi ka naman nataya sa loto, like, bakit ba no? Diba? Kung pinapangarap mong maging doktor pero ang course na kinuha mo ay criminology, o kaya naman CPA, accountancy, diba? Wag naman ganon, ladies and gentlemen. Kung ang pinapangarap niya po ay hindi align talaga sa inyong nangyayari sa inyong buhay at wala kayong magagawa doon, ay it's okay to forgo ang ating mga goals or ating mga dreams. Kasi alam nyo, as long as you work hard, yung atin pong universe, yung destiny na, si Lord na, ang bahala sa inyo. At yan nga po ang aming pinag-uusapan for tonight's program. Kailangan ba natin na maging overachievers? Mga ka-vibes, bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number para sa inyong mga kasagutan. It's 0926-079-8708. Okay naman mga ka-vibes, mag-message po kayo sa ating official Facebook account, GV99.9 FM. At sa aking pong pagbabalik, mga ka-vibes, ay i-reveal ko na po ang inyong kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Pero bago po yan, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Love Me for What Am I by Carpenters. Once again, DJ Robbie here. Only here, GV99.9.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 10 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte!
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Robbie.
9: Mga vibes, alam kong napakarami na po na pinagdadaanan nyo sa buhay. Pero dito po sa ating segment na Barkada Confessions ay alamin natin kung ano nga ba pinagdadaanan ng ibang tao at ng ating mga ka-vibes. At ang istorya po natin para sa gabing ito ay mula sa ating GV sender na si Rossi. At ayon sa kanyang liham, DJ, kaya ko ba

0: una, akala ko ay buo ang pamilyang bubuuin namin. Nang malaman niyang buntis ako, sobrang saya pa niya. Noong una, akala ko ay buo ang pamilyang bubuuin namin. Pero yun lang pala ay akala ko. Naging malamig, naging madalang ang pag-uwi. Hanggang sa isang araw, tuluyan na lang siyang nawala. Wala man lang paliwanag, wala man lang paalam. Ngayon, alam ko na malapit na akong manganak. Ngunit sa halip na excitement ang maramdaman ko. Lungkot at takot ang bumabalot sa akin. Iniisip ko kung kakayanin ko ba ang mag-isa. Iniisip ko kung magiging sapat ba ako bilang ina. Mas masakit pa. Iniisip ko kung mararamdaman ba ng anak ko ang kakulangan ng ama. Nagmamahal, Rossi. At yan nga po mga ka-vibes, ang istorya ng buhay ni Rossi. Ano ba ang inyong masasabi at matuturan? May opinion ba kayo na nais ipabatid? Maaari po kayong mag-message sa aming hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa GV99.9 FM. At sa akin pong pagbabalik, babasahin ko po lahat ng yan. Pero bagay mga vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin ay para kay Rossi at sa lahat ng ating mga ka-vibes na may parehas na problema at sitwasyon na humihingi ng Himala. This is Himala by River Maya. Once again, ako po si DJ Robby.
1: Wala, take one.
0: All here at GV99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, pisa, pisan.
5: Ah, pisa, bakit?
4: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
5: Puro mapisan. Puro mahabol din yung crush ko.
4: Pero, di ko nahihinto.
6: Ayoko na.
7: Hala? Joke pala yun.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
3: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
2: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
3: O kahit nasa kalsada.
2: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV 99.9
3: ay nasa online na.
2: At syempre, mas pinasaya pa.
3: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa gv999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV 99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito!

0: Nagpa-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9. Baby, I'm

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Wala daw niyo si boy, IYA, silang Zyderman, J.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: You are listening to
1: GV 99.9.
2: Your good vibes.
3: Your good vibes.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
1: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
2: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
3: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
5: Tol.
6: Oy tol, magandang hapon sa'yo.
5: Tol, baiga, bigyan kita ng ano, 1 million.
6: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, tol.
5: Pero, 1 million suntok.
6: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
7: Ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun. Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
9: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na pagtaan.
10: Kayo ay nakatutok sa GV.
11: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
10: Paano ka lang pagpapatigil sa bullying-bullying?
11: Patuloy ang paglupo.
9: Hanggang sa umagandang kwentuhan.
12: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
9: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
13: DJ Frankie
9: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibe.
14: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
10: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid ng magandang balita sa inyo para sa pinakabagong balita at mahalagang impormasyon ngayong umagang ito. At ito po ang
14: GV Balita Express.
10: Oras natin ngayon, 6:36 a.m. on the clock, 15 Standard Time. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. Pilipinas bukas sa posibilidad ng VFA sa Germany ayon kay Pangulong Marcos. Sandigang Bayan, ipinataw ang 70 araw na suspensyon kay Senator Jinggoy Estrada. Chinese floating platform na mataan sa Baho de Masinloc. Private lawyers dadagdagan para sa impeachment trial versus VP Sara Duterte. 7 estudyante sinaksak ng kapwa mag-aaral sa isang paaralan sa Cavite. Samantala, 6 sugatan sa salpukan ng sedan at truck sa Chaong, Quezon. Hinihinalang drug personality arestado sa Bybust operation sa Nasugbu. At simulan natin ang ating balita sa mga pagpupulong ng Pangulo labas sa labas ng ating bansa. Pilipinas bukas sa posibilidad ng VFA o Visiting Forces Agreement sa Germany ayon sa Pangulo. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
14: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, handa ang Pilipinas na pag-aralan ang pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa Germany. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang joint press conference kasama si German President Frank-Walter Steinmeier. Bagamat aminado ang Pangulo na malayo pa sa kasalukuyan ng naturang kasunduan, binigyang diin yan ang patuloy na paglawak ng ugnayan ng dalawang bansa, partikular na sa aspeto ng militar, depensa at seguridad. Ayon sa punong ehekutibo, mahalaga ang pagbuo ng mas maraming alyansa sa gitna ng pabago-bagong geopolitical situation sa mundo. Iginiit ng Pangulong Marcos na ang multilateral na pakikipagtulungan ang susi upang mapanatili ang katatagan at seguridad hindi lamang ng ating bansa kundi maging ng iba pang mga nasyon. Sa sandaling dumating ang tamang panahon, handa ang administrasyon na suriin at tanggapin ang naturang kasunduan kung ito ay makatutulong sa kapakanan ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: At sa Sandigang Bayan naman, ipinataw ang 90 araw na suspensyon kay Senator Jinggoy Estrada. At para sa detalye ng balita, utos ng Sandigang Bayan 2nd Division, 90 araw na preventive suspension laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ito ay kaugnayan sa kinakaharap niyang kasong graft na nagugat umano sa flood control kickback scheme. Ayon sa hukuman, ang nasabing suspension ay standard na proseso upang matiyak na hindi makakaapekto o makakapanghimasok ang mambabatas sa ginagawang investigasyon habang nakabimbin ang kaso. Batay sa batas, ang preventive suspension ay ipinataw sa anumang opisyal na nahaharap sa kasong graft upang mapanatili ang integridad ng mga legal proceedings. Ang kaso ay tungkol na umano sa anomalya sa proyektong flood control kung saan sinasabing may natanggap na kickback ang senador mula sa pondo ng pamahalaan. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na pahayag ng kampo ni Senador Estrada hingil sa kautusan ng korte. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Sa ibang balita naman, Chinese floating platform na mataan sa Baho de Masinloc. Ang detalye ng balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
14: GV Balita Express.
2: Si Frankie, nagbabantay ngayon ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos mamataan ang isang Chinese research vessel na humihila ng movable floating platform sa Baho de Masinloc nitong nakaraang Lunes. Ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Jay Tariela, nakita rin ang isang Chinese service boat na muling naglagay ng floating barrier sa bukana ng shoal. Ang hakbang na ito ay nagdudulot muli ng pagharang sa pagpasok ng ating mga mangingislang Pilipino sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Bagamat sinabi ni Admiral Tariela na posibleng ginagamit ang floating platform para sa marine scientific research, hindi patiyak o matiyak ang tunay na layunin nito. Ilinaw naman ng Philippine Coast Guard na wala pa silang nakikitang senyales ng anumang reclamation sa lugar. Sa nasabi ring operasyon, ilang beses na nakatanggap ng radio challenge mula sa isang Chinese warship ang eroplano ng BFAR habang nagpapatrol. Sa kabila nito, narindigan ang ating mga piloto na sila ay nagsasagawa lamang ng legitimong maritime patrol sa loob ng ating exclusive economic zone. Tiniyak naman ang pamahalaan na magpapatuloy ang pagbabantay ng ating mga otoridad kasabay ng pagsusulong ng mga diplomatiko at legal na hakbang upang ipagtanggol ang soberanya sa West Philippine Sea. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: At update naman tayo sa nalalapit na impeachment trial. Private lawyers dadagdagan para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At para sa detalye ng balita, mas marami pang pribadong abogado ang inaasahang magpapakita sa suporta at sasama sa prosecution team bago ang nakatakdang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6. Ito ang inihayag ni House Prosecution League Lead at Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. At ayon sa kongresista, patuloy ang pagtagsa ng mga abogadong nagnanais mag-volunteer upang tumulong sa paninindigan ng Kamara para sa mga pananagutan ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa kasalukuyang, merong 10 private lawyers na nauna nang ipinakilala bilang katuwang ng 11 public prosecutors ng mababang kapulungan. Posible namang ipakilala ang susunod na grupo na magsisilbing abogado ngayong Linggo. Nilinaw ni Congresswoman Louise Tro na ang mga tatanggaping private lawyers ay dapat may kaparehong prinsipyo, handang magtrabaho ng pro bono o walang bayad, at may sapat na galing sa paghahanda at pagdinig ng kaso. Samantala, abala na rin ang prosecution team sa paghahanda sa pre-trial conference na gaganapin bukas, Hunyo 18, bilang bahagi ng paghahanda bago ang formal na paglilitis sa susunod na buwan. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. Pasadahan naman natin ang balita sa Southern Luzon na 7 estudyante sinaksak ng kapwa mag-aaral sa isang paaralan sa Cavite. Nasa kabilang linya pa rin, EJ Joey Boy, pasok.
13: GB Balita Express.
2: Isang madugong insidente nga ang naganap sa Bethel Academy School sa Barangay Santa Clara, General Trias City, Cavite, kahapon ng umaga, June 16. 7 mag-aaral mula sa grade 5 ang sinaksak ng isang grade 8 student sa loob mismo ng kanilang silid-aralan. Ayon sa ulat, dakong alas 8 ng umaga nang bumaba mula sa ikalawang palapag ang suspect at diretsong sinalakay ang mga biktima sa ground floor. Agad na naisugod sa pagamutan ang 7 biktima. Dalawa sa kanila ang kinakailangan pang ilipat sa mas malaking ospital para sumailalim sa operasyon dahil sa malubhang sugat na natamo. Ayon sa Police Regional Office 4A Regional Director na si Police Brigadier General Hansen Marantan, kasalukuyan pang iniimbestigahan ang malalim na motibo sa likod ng pag-atake. Tiniyak naman ng mga otoridad na kontrolado na ang sitwasyon sa loob ng paaralan. Dahil sa pangyayari, agad na sinuspinde ang mga klase sa nasabing eskwelahan. Nakikipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor John Ferrer kasama ang CSWDO at DepEd upang maghatid ng kaukulang tulong at psychosocial intervention para sa mga traumatized na estudyante. Bilang tugon, ipinagutos na ng lokal na pamahalaan ang mas mahigpit na safety measures sa lahat ng paaralan sa lungsod, kabilang ang mas masusing inspeksyon sa mga gamit ng mga mag-aaral bago makapasok sa eskwelahan. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
10: Sa pagpapatuloy ng ating balita, paglutang ng mga patay na isda sa San Juan River, inaalarmang muli investigasyon nagpapatuloy. Para sa detalye ng balita.
13: GB Balita Express.
10: Nagdudulot ng pangamba sa mga residente at mga isda ng Barangay Real ang muling paglutang ng mga patay na isda at makapal na bula sa kahabaan ng San Juan River. Nagsimula ang insidente nitong Lunes kasunod ng mga naranasang malakas na pag-ulan sa lalawigan. Hinala ng mga residente na posibleng sinasamantala ng ilang kalapit na pabrika ang pagtaas ng tubig upang magtapon ng kemikal sa ilog. Pag-aakalang maitatago nito ang kanilang illegal na aktibidad. Gayunpaman, nilinaw ng mga otoridad na ito ay nananatiling alegasyon lamang hanggat wala pang resulta ng formal na pagsusuri. Agad namang rumuspinde ang pinagsanib na pwersa ng Philippine Coast Guard, SENRO, DENR at Laguna Lake Development Authority at nakapagsagawa na ang mga ahensya ng pagkuha ng water samples para sa laboratory analysis upang matukoy kung may nakakalasong kemikal ang tubig. Seryoso ang babala ng lokal na pamahalaan dahil sa panganib na umaabot ng kontaminasyon sa Laguna Dibay na siyang pangunahing kabuhayan ng libo-libong mangingisda. Samantala, naglabas na mahigpit na babala ang mga otoridad sa pansamantalang huwag munang manghuli, magbenta o kumain ng isdang makukuha sa nasabing bahagi ng ilog hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusuri. Pinapayuhan din po ang publiko na agad iulat ang anumang kahalintulad na insidente sa kinauukulan. Patuloy ang ating pagbabantay sa mga susunod na hakbang ng ahensya upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa patas ng pangkalikasan. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At isang motorista patay sa banggaan sa Lemery, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
13: GB Balita Express.
2: Sa Lemery, Batangas, DJ Frankie, isang 21 anyos na motorista ang binawian ng buhay matapos ang naganap na aksidente sa Barangay Palanas, sa Lemery, Batangas, nitong linggo ng gabi, Hunyo 14. Batay sa ulat ng Lemery Municipal Police Station, naganap ang insidente dakong alas 10:30 ng gabi. Ayon sa paunang investigasyon, mabilis ang takbo ng motorsiklo habang binabagtas nito ang daan patungong bayan ng Lemery. Dahil sa bilis, nawalan umano ng kontrol ang biktima sa kanyang minamaneho, dahilan upang sumalubong ito sa kabilang linya at bumangga sa isang pick-up na pupunta naman sa Calaca City. Dahil sa tindi ng impact ng banggaan, idineklarang dead on the spot ang biktima. Sa ngayon, patuloy pang sinasagawa ng mga otoridad ang mas malalim na investigasyon upang makuha ang kumpletong detalye ng nasabing trahedya. Kasunod nito, muling nagpaalala ang mga otoridad sa lahat ng mga motorista, ugaliing magmaneho ng may sapat na pag-iingat at laging sundin ang mga itinakdang speed limit. Ang sobrang bilis ng pagpapatakbo ay hindi lamang naglalagay sa inyong buhay ng panganib, kundi pati na rin sa ibang gumagamit ng ating mga kalsada. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: Samantala, 6 sugatan sa salpukan ng sedan at truck sa Chaong, Quezon. Para sa detalye ng balita, 6 nakatao ang isinugod sa ospital matapos masangkot sa isang aksidente ang isang sedan at isang tractor head na may trailer sa Maharlika Highway, Barangay Lusakan at Chaong, Quezon nitong linggo ng gabi. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nangyari ang insidente bandang alas 9 ng gabi at binabagtas ng tractor head na minamaneho ng isang alias Eleno ang northbound lane habang ang sedan naman ay minamaneho ng alias Ryan sa southbound lane. Lumabas ang paunang pagsusuri na biglang gumiwang ang sedan patungo sa kabilang linya dahilan upang bumangga ito na malakas sa kaliwang bahagi ng trailer truck dahilan ng lakas ng impact. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala ang mga sasakyan. Nagtamo ng sugat ang driver ng sedan at ang 5 nitong pasahero. Agad naman dinala sa pinakamalapit na paggamutan para lapatan ng kaukulang lunas. Samantala, patuloy pa ang mas malalim na imbestigasyon ng kapulisan sa insidente. Ayon naman sa ulat, bukas ang magkamilang panig sa posibleng pag-uusap para sa isang kasunduan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At hinihilalang drug personality arestado sa Bybus operation sa Nasugbu, Batangas. Ang detalye, ulat ni DJ Joey Boy.
14: GV Balita Express.
2: Kalaboso ang isang hinihinalang drug personality matapos malambat sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa bayan ng Nasugbu, Batangas madaling araw ng Martes, Hunyo 16. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Ruel Gabito, hepe ng Nasugbu Municipal Police Station, na matagumpay na naaresto ang suspect bandang 1:20 ng madaling araw sa operasyon ng Drug Enforcement Unit, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Naaktuhan ng suspect na nagbenta ng isang heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu sa isang poster buyer. Sa isinagawang pagkapkap, nakumpiska pa sa suspect ang 4 pang sachet ng hinihinalang droga at ginamit na 500 peso bypass money at isang cellphone. Sinaksihan ng pagmamarka at inventaryo ng mga ebidensya ni na Barangay Councilor Rodolfo Role at isang miyembro ng media. Tiniyak din ng pulisya na sumunod sila sa tamang proseso kabilang na ang paggamit ng alternative recording device sa buong operasyon. Sa ngayon, dinala na ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Batangas Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri at inihahanda na rin ng Nasugbu PNP ang mga kaukulang kaso laban sa nadakip na individual. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
10: At ako naman tayo sa ating weather update.
14: GV 99.9 Weather Update.
10: Easterlies at localized thunderstorms magdudulot ng pag-ulan sa bansa ngayong araw. Para sa detalye,
14: GV Balita Express.
10: Sa kasalukuyan, ang easterlies ay patuloy na nakakaapekto sa mga silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang mga isolated na pag-ulan o pagkulog at pagkidlat sa Eastern Visayas, Dagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Para naman sa Metro Manila at nalalabi na bahagi ng bansa, makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may isolated na pag-ulan o pagkitlat, pagkulog na dulot naman ng localized thunderstorms. Nagbabala ang ahensya na nasa gitna ng mga severe thunderstorms, posible po magkaroon ng pagbaha o landslide sa mga apektadong lugar. Pagdating naman sa lagay ng ating mga baybayin, inaasahang magiging light to moderate ang hangin sa Luzon, Visayas at Mindanao na may katumbas na slight to moderate na alon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid ng Lipamedics Medical Center. And they have a currently ongoing prostate care promo package that includes prostate-specific antigen test, kidney ultrasound, and urinalysis. And you may just call 756-1190 or bisitahin ang kanilang Facebook page na Lipamedics Medical Center. 6:54 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is June 17, 2026. My name is DJ Frankie. Nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes.
14: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
15: Sa bukid, dapat laging palaban.
16: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
17: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
19: GV 99.9,
20: your good vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano ba?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte!
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.
8: Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Ipapagami!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: DJ Yam lang sa kalam!
6: DJ Yam lang sa kalam!
7: DJ Yam lang sa kalam!
8: Makijam with DJ Yam!
9: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo.
10: Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
1: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV 99.9, your good vibes.
7: Parang yung boy. Di ba gaya ang pera ay nabalik?
8: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
7: Ay, yeah. Ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
8: Ayaw ko nan.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
11: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
12: mula sa mainit na palitaan.
13: Kayo ay nakatutok sa GV.
14: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
13: Paano palang pagpapatigil sa bullying-bullying?
14: Patuloy ang paglupo.
11: Hanggang sa umagandang kwentuhan.
15: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
11: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
16: DJ Frankie
11: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
10: 7:31 ngayong umaga, June 17, 2026, at araw ng Wednesday. My name is DJ Frankie at nakatuto kayo sa aking programang Good Vibes Morning. Sa lahat po na nagmamaneho ngayong oras na ito, Good Vibes Morning sa inyo. Sana ay smooth ang inyong drive at sana ay walang traffic. Kung meron man, ay be patient lang and enjoy ng ating Good Vibes tugtugin. Sa mga, again, sa magnagmamaneho pa rin, put your seatbelts on. Use the proper turning signals. Galoka. At saka naman, eyes on the road, hands on the wheels. Magbigayan po tayo sa kalsada and sunod po tayo sa tamang batas trapiko sa mga maghahatid sa trabaho or papuntang trabaho, pauwi na ng bahay para sa mga night shift. At kung mag-atid ka ng anak mo sa school, God bless you po. And just reminding you, lagi nating sinasabi sa radyo, every gising is a blessing. So, itong blessing na to, paano natin isi-steward or paano natin gagamitin or paano natin susulitin, di ba? Pag may binibigay sa'yo or may ipapurchase ka, sinusulit mo para hindi sayang. So, ganun din ang ating life. Sulitin mo para hindi sayang. And again, today is a Wednesday morning. Pagka ganito na yung, ano, yung araw, no? Parang pakabig na, parang gumagapag na lang hanggang Friday. Hindi, wag tayo ganun. I-reframe natin yung mind natin na let's be the best this Wednesday para hanggang Friday we will finish strong. Parang yung iba kasi parang nilulook forward na lang yung weekend and tinatawid na lang yung week nila. Hindi, ano, let's find time to exercise. Parang magkaroon ka ng side quest. Ano ba yung mga side quest na uso ngayon sa new generation? Parang, for example, after mo mag-work, magtanim ka ng bulaklak or magtanim ka ng gulay. Basta yung mga side quest, parang mga side trip, ganon. Noong unang, ano, kung millennial ka, ganon yung term. Pero ngayon, kami, Gen Z. Oh, Gen Z pa ako. Yung mga side quest, ganun, para exciting yung life. Alam niyo sa video games, if naglalaro kayo ng video games, parang may mga side quest doon other than the main mission dun sa video game. So, have something like that sa life mo. For example, pag-uwi mo sa bahay mo after work or after school, mag-bike ka or mag-jogging ka, yun yung side quest mo. And And ang saya ng ganun mga ka-vibes. Yung may nilook forward ka sa entire day. Nothing grand, just simple. Hindi kailangan granding-grande. Or mag-coffee ka lang sa favorite coffee.

shop mo, hindi kailangan may kasama. Pag mag-isa, it doesn't mean na ikaw ay... Pag alone doesn't mean lonely. Ganon, mga ka-vibes. I-savor din natin yung alone time natin or have a date with the Lord, no? Ako, ginagawa ko yun na nakikipag-date ko kay Lord. Kahit mag-isa, hindi ko ramdam na mag-isa ako. O, diba, mga ka-vibes? Just an idea on how can we spend our day fruitfully. And, syempre, meron din mga sumusuporta sa atin and binabati natin ang mga taga nagtitrabaho sa Lipa Merricks Medical Center and sa lahat. Kahit hindi sa Lipa Merricks Medical Center, yung mga doktor, mga nurses, and anyway, para po sa mga kalalakihan, ano, merong sa mga bata din, circumcision package, ang promotion nila ay hanggang July 31 na lamang. Yung kanilang circumcision package, may kasamang free medicine for 5 days na yan, ipapabaon sa inyo. Tapos medical supplies, tapos kasama na rin doon yung professional fee. So if you'd like to book your schedule, tawag lang sa 756-1190 o kaya naman bisitahin ang kanilang Facebook page na GV99.9. Ay, hindi pala, Lipa Merricks Medical Center ang Facebook page ng Lipa Merricks Medical Center. And mga ka-vibes, iyon lamang po ang kanilang Facebook page. And meron din silang promotion para sa prostate care. So yan mga ka-vibes ha, marami sa bahay nyo, baka nasa lahi yan, or kaya naman nakakaramdam na hindi lang pinapansin. Yung mga asawa ninyo, mga mommies, ano, baka ano, kausapin nyo, baka kasi may napipil sila na prevention is better than cure. So itong prostate promo care, ay, itong prostate care promo package nila, ang kasama doon, prostate specific antigen test, kidney ultrasound, tsaka urinalysis. Sa halagang 3,945 lang, kasama na yung tatlong yun. Ito ay hanggang June 30 lamang, mga ka-vibes. Susulitin, meron na lamang few days. So, magpa-book na agad para ma-avail nyo yung mga promotions na to. And if you'd like to check on more packages, marami pa silang mga packages, mga ka-vibes, yung mga blood chem, ganyan, ay bisitahin lang ang kanilang Facebook page na Lipa Merricks Medical Center. So yan mga ka-vibes, dahil dyan, umaga pa naman, let's have some energy at enjoyin ang ating mga tugtugin. Here is Dungka by S19. Once again, my name is DJ Frankie, only here sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes.